0: Dixon Retro.
1: Ewo nu won se Dixon ta jojo ko yi.
0: Kubo ko bile.
1: O ti da le ise re repete. Oda, aji omo wa. Ogunle nile ise je. Se di bari sai. Ko lo baba mi ko sanu mi lowo baba oni. Ibi ta arin ni omo ya. Ibi ta gbe oya ku ni ya be gan loju ojo. Tan, tan. E se nitori enikankan nitori itiwa ta wa nbi na ni eyin eyan wa papa jule yin ta jo seto hun ni jejo a mo dupe po lowo yin o tori pe amoran te mu wa ati awon oro te so lori sirisi ni pe eleyi ta mu wa ni jejo awon obirin gbo won gbo sara awon ti o protest protest se pe ale mo riru e awon ti o so pe o to ni o o to ni o oro hun wa dabi petepete ta na ni papa le to je pe en to ba ti ta baba yi ko ma woju gu se o kiru eni be nko ko lo re mo tun ibe se o na ni oro hun ni o ba lejo nu awon ti se tan ati keko ti se tan ati yi pada ninu awon obirin eleyi to je pe won te ti gbo wa lose to koja kaluku won ku tin yira pada iyun awon to loro gbo o awon mi na si nbe to je wi pe a le pe won ni abeti lapa awon ile a le pe won ni olori kokon tori pe anigbagbo pe awon na o se kini won o yi pada lojo kan to je pe ti yi pada yen ba de bayi awon gangan fun alara won mo tun awon wo ni pe oro ti won si so lori eto agulaji njo ni o si wa sese rere ninu aye mi o be lo lohun o sese fun ko wa wa e ra e sami dada e je fo egbe ta mi mi ke fo wa adura boju to to
0: Ashiri
1: ko wa wa oku ni tu lase lowo Eledumare. Se ri ni ose yi. O ni awon bikan ile to je pe ajo ti opa bo. Ko le da na ni o, ko le da na ni o. E kuku mo pe abala ko le da. Un la wa ma wa ni kan ni omoluabi. Lase lowo Eledumare yo si da. Ko ni ye ele. Awon bala ti bi ti mo so pe a ti opa bo loni. Yo ni se pelu awon obirin kan le to je wi pe mi nkan kan ba ti sele ninu igbeyawo awon ewoju se mo won gbo mo le ni won si lo won wa da oko won ti bi omo fun won da si o god ati na to je pe omo osu mefa ni egbe le elomi ti gbo omo osu meta le elomi gbo omo odun kan le elomi gbo omo odun meji le be le elomi si wo sususu won pe eku ti doju bo iwo egbon o ti le wa fa buro re o ti po mo odun mefa o mo tonju awon aburo re to ku yo si da won le yo si ba ti e lo ati riru eri dada be na lati ri awon okunrin le to je wi pe yo fi iyawo re le yo si babo mi lo a to pa bo won be na loni ko le da ni o ko le da ni ko si meji ti o fi ri be e ma wa gbagbe pe eto agunlaji ipele meta ta ti sagbekale re o na ni o se kini ni o tun barin akoko ni faaji ni bi te ti mo gbo awon ni to sin pepe iwe ile ita ti fun je lowo yi o go viral sisi o go viral ti gbaradi o tun ti di wa lakotun be na ni abala soro soke nko o na o gbeyin lori eto ohun eyan sa ma ba fokan ba kini o nbo tori pe eni to ba ba lo yo ba yin lodo ti wa o irufe eni be nko kuni baku.

0: Eje tara be ka ma lo si agbole on go viral la ro toni o won ni go viral itako je ra tun se kini o nda gbudu gbudu gbudu gbudu gbudu pelu orisirisi awon fonran eleyi ta ti le keko to ti foju bade nbe sisi on go viral
1: ma
0: nibo ni nkan wa de duro bayi o a fe mo la bala on go viral
1: e ka bo si abala on go viral oruko temi ni Maryam Opeyemi Ali on go viral ti ni nipa foran oko agbeko kan to sadede lana lojiji
0: eh
1: oni mo fe soro npa
0: oko akepo
1: oko agbepo
0: agbepo ni
1: agbepo ni
0: o oh, oh, oh.
1: Lana lojiji ama arakunrin to wa oko agbepo na bo se nwa oko agbepo lo na lo sadede ri pe nkan to n gbe leyin o si la na lojiji
0: aide
1: ni arakunrin ohun lo so kale lati lo tu agbepo to gbe si ori moto
0: tanki to sopo mo
1: to sopo mo
0: ori oko ti fi gbe lo
1: ori oko ti fi gbe lo
0: mo
1: se so kale ninu moto ohun bayi on lo lo tu tanki yen o lo tu sile o ja tanki epo yen le o wa wa moto yen jina kuro nibi ti o ja tanka to njona yen o wa jina si bibe
0: ah o laya apo o
1: okunrin meje okunrin mesan ni
0: eh
1: se okunrin meje atabo
0: mesan ni
1: mesan ni
0: egun mesan na lo wa lara okun okunrin
1: ah
0: emi na ri foran un ah mori oya oya
1: be lo ti lo tu tanka yen to ti lo tu le si gbugbu awon eyan wa bere si ni kan sara si pe eleyi to se o n fat o se dada
0: nje ati ere eyan pe awon le ise panapana lati wa pa ina ohun ninu fọnran ta nso ni pare
1: a ri ile ise panapana kankan be o
0: awon eyan ti won wa wa nbe
1: awon eyan kan wa nbe ti won mu ero bare ni soro won dani ti won fi n kale lasan ni
0: ah ah awon eni kankan ti o mo ti e pe pe
1: o ya o pe awon ero ile ise panapana pe lati wa pa ina ohun a re ni body gbogbo won tan kan duro tan wa ni ibibe won kan mu fone won dani won kan se fonran lasan ni
0: ha awon eyan wa nilo danileko ohun
1: be ni
0: gidi gan eko wo ni ka ko won
1: ti a ba kokko ri pe ru nkan be yen nsele solution lo ye keyan kokko wa
0: si ru nkan ojutu wo iru solution wo
1: ojutu bi ka pe awon ile ise panapana lati wa bomi pa ina to njo yen ka pe won tabi ka wa gan ka ti e ka sunmo arakunrin ohun lati ran lowo ko kin se pe lati takete si wa mu fonu dani ka ma se fonran
0: ka mo wa si akale fonran bi nkan se sele
1: nkan se sele rara ka mo mo se beyen
0: a je pe awon eyan wa nilo danileko pupo pupo se riru fe sele to sele emi na ri fonran yen nigba ti mo ri fonran mo wa bere sinu pe ah ah bawon eyan se npariwo to yi ka mo wa ri awon eyan kan ti won so pe ete eja bomi ka ma pana ete eja pele ise panapana kaluku wa gbe ero lewo won wo wa bere si ni ya ha okudi e ka to tori pe ero lewo te gbe dani gan te n gbe sumo ibi ti ina wa te n ya aworan te n se akale fonran se mo pe ero lewo gan le gbana tori pe won jamo wi pe inflammable gangan ni ohun na o le gbana lojiji ha e mo ja ma wa pe emi ni kokko fi iroyin sori itakan ijara emi ni kokko ju ba bi kokko ba ti sele bayi e ja kokko wa ojutu si ka kokko gbe igbese igbese bi na won o se di pipa ko to di wi pe a mo wa se akale fonran eleyi ta fe ju si itakun ayelujara be ni awon eyan wa kini on ku di e ka to irufe on go viral to so tan yi o sele nigbati oko akepo kan na ni opopona morose Ibadan silu Eko ibe ni oko akepo yi lo ti gbana awon eyan ba mu fanran won ne ba bere ne mu ero lewo won ne ba re si ni se akale re koda belomi ti se akale re bayi lo nju si takwa yo jara live and direct to wa so pe ibi bayi bayi la wa lowo lowo bayi be lo njo na bayi bayi o ko so gbodo sibe pe e ba wa ke si awon ile ise panapana e ba wa ke si awon osise olopa e ba wa ke si awon osise ajo eso oju ona lati wa moju to n sele yi ko mo ba se kini ko mo ba koja abi ti o wa àwọn ènìyàn wa a nílò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ láàrin tó pọ̀ tó pọ̀ o. Kọ́lọ́n jẹ́ òye wa.

0: emi na wa da won lohun pe ko si nkan to buru nbe ba ba jo moju tu oro ohun ko le ba da
1: ori olorun wa ni sajo
0: won ni seri arabirin tawon moro re wa yi won ni ilana keyan o feyan ni tesin bi esi se la kale pe ewo ewa re ewo idile to ti jade ewo se eyan re ni nipa ripari e ewo so lesin won ni gbogbo e la won wo lara re o won ni gbogbo e lo pe si lara pere pere la won ba wo pe ah nti esin so tana bi da wa leko e tolo na si fowo si re eja tele eja gbegbe se lori e la won ba fe gege bi iyawo ki wa se pe awon fe ni yawo asante o awon o fe ni yawo polybag o ke ma lo ro pe ba won se fe niyan o won ni rara awon fe be eyan ti fe iyawo ni lana tesin awon fe be eyan ti fe iyawo ni ilana ti asa tori pe gbogbo nti won ko ninu ebi won pata pe awon fe gbogbo e la won se

0: Anyawusi Adeniyi Emmanuel adupe lowo yin be se ntele wa o kama bopo lo le oloro Sadede ni yawo awon ba bere si ni fa awon ibinu iyo
1: I'm coming from my place where no one know you love
0: awon koko gbegbe si ati pe laarin awon ati e pe ah ololufe awon ki lo de awon iwa to nwu lenu jo meta yi ko fe fi be bara dogba mo si o si won lo ni ko si o esin esi ikeri asa lo le ah ile ebo won lo ni gbo baya yo mo yi awon
1: ni bujo ma fi le mi si yo magic in you I remember
0: awon ba lo si adu awon tawon jo je afa tawon jo mo nkirun papo pe edakun awon ri awon isisi kan lara ayawo awon lenu jo meta yi bo ba je pe awon lawon ba se e ba won be e ba won bi lere e ba won tu e ba won ba soro won la won afa won gbegbe se be Olamiki omo bile na n tele wa o adupe o Igba ti gbogbo ti wo ba di ayo bayi ko ni pe mo loju aye wa na si ni lakse lowo Eledumare Won lawon so wa fa ni baba won pe yawo won pe egbo umu bo lo se je won lo ni ko si nkan kan o ah ira o so won ati bale awon e ira a mo ri be leko kan ta won tegun ko kan fe wa ye yo si to fe lo eh won sehun awon jo wa lalafia won lo danu moran moran fa won afa ta won pe si pe ki won ba won ba soro bi nkan ba ti en binu ko salaye ka won le gbe igbese to to ati eyi to ye lati se atunse lori ti ba binu won lo go awon afa hun o go won sowo waju bayi ni pe ni kini ko si nkan kan eh ba lehun awon jo lepo ni ba won se jo wa titi ta won jo fi lo aglike amonu ti janna lo pe fa won afa

mo ni se bi ti igbese yin de duro nu won ni rara o awon tun lo ba baba ati mama to bi lomo pe edakun iwa re nri bakan bakan nu le lenu jo meta yi awon si nbi lere pe kini to de oni osin kankan awon ti pa awon afa ijo ta won lo si o tun ni osin kankan sugbon na bala be na ko yi pada gbogbo awon ti mo nse gege bi iyawo re awon ori ko se mo o e ba won pe gege bi eni to bi to deje le lori e ba won ba soro won yen si fi awon lokan bale pe a mo worry a pe yo wa ba wa a si ba soro

ami o awo ni sabamo lori gbogbo igbese ta ba gbe laye a ni ba mo kabamo o ami ase edumare awon obi re pe looto won pe iyawo afa won pe looto o won si ba soro won lo dan pe e wo e kan wa afa ba un ni ngba to n ba se tan lati gbegbese to n fe gbe le to mo ru eda ti afa je won ni iya re gangan lo pe de fun awon pe omo awon so bayi o so bayi won na won si so pe awon ofin kankan se o ni to nje awon pese re ni taso wiwo awon o teti ni ti pe ke omobirin o gbe lodo eyan ko si ma gbe ninu alaafia ati ayo to po repete ko si nta won fi dun ko si to si fe to bere lowo awon ta won se fun in to wa pe awon se yi oni oyi awon si won ni ya re so pe e ja mo woran bo e ja mo wo to fe darara ka mo wo igbese to fe gbe nigba to ba gbe igbese un la to wa mo n to nse le

0: o fowo ara ku won waju awon obi e awon wa pada sinu ile awon ninu ibanuje to ni agbara gan pe eh se bobi ti ko yan le re se bobi ti foju eyan ara re re na ba gba kamu tori gbe ninu es islam won ni ati fo emi wa mo pe bi isoro kan ba ti de keyan gba po lohun ni o bo ba ndo keyan gba po lohun ni bo ba ku die ka to keyan o tun gba pe olohun abi
1: be ni olohun ni gbogbo asiko to ba ndun ati gba to ba tun ndun na olohun
0: olohun na ni gbogbo e ah oba to lagbara ni won na ba gba won ba gba fo olohun na ba bere si ni toju awon omo mererin e to da le fa won won ni leyin odun kan abo to ti ko awon le lawon ta won to je afa kan na ba pe awon pe to olohun o fe si na o olohun si fe kokunrin o da wa eyin na e gbianju e fe iyawo mi ti o je pe yo le mo moju to awon omo yi pelu yin to lohun si yonda omo ti e na fun won ni lamba ni to ko si se ko sai se o igi ti tu igi tan so o ti ja igi ti o ti fon ka pe re pe ko sin to kuju pe kawon na wa kun irin ese awon lo awon na ba fe iyawo mi to je pe olomo kan leleyun omo kan ti e to gbe wa fi awon pe lawon omo merin ta won odi marun ninu rin ajo ta won be leyun rin o na si bi omo meji woni leyin ti ru e sele ta won se igbeyawo mi pelu yawo mi ta won fe oka won wa bale awon bere si ni gbegbe aye otun awon ba nba life awon lo.

0: Again, Olamilekan, again and again. Ko loko kankan. Ko loko mi kankan. Bo le yin se mo, won ma pe ko mo yoju. Won ma pe ko mo yoju.
1: Eyin ma duro ko to di fe leyin afa. Awon yen on duro le okoko, iwa won yen.
0: Okoko oku kon board ni yen un.
1: Awon yen o mi pe le oko. Oya para galo tali Quran.
0: To, afa ti e ni se lopon kini. Won ni sokoto lowo pe o tun wa lerun oju
1: ni apara galo taleku
0: ah to
1: e te yan da ti wa leku ati wa le ba nse die
0: eh ah
1: o ma se won die ko won wa se bi omo eyan be se nkan
0: eyin le so be o ti diye ko le nso yen o
1: o wa responsible gan lohun ni o ya ri awon ni kini lo wa
0: to wa wo pe ko won wa da ko wa dijo ya o fa won eleyi won se ko lo bi ile oko ohun aro o a mo ri be o no fe yan gan o no fe gara
1: ehe o nko o se so fa bi to wa oju ti
0: o da
1: o se se owo kan ma jade lapo
0: be ni
1: boya oju ti
0: o no safety fe ya gele lojo nkan yi omo re o ti ye mi mo ti fa nti mo fe fayo

se a ri oro ele ha o te ni won le ha mo bayi oro won ti di baalu to ti gbera tan aeroplane to ti wa loju ofurufu te wa sewo si ke ko duro bus stop kan wa o bi igba teyan gbera lati gate to fe ma bo wa si challenge ti won wa nda oko nduro pe o wa loje o wa ni bere o wa loja aba o o wa ni kini be loro re se ri sugbon oko ofurufu ni o ti fo ko le ba mo afa na ngbo a lowo lowo bayi won gbo wa majority ti carry vote nbi o opolopo awon eyan to soro lori eto loni ni won so pe olohun ti da yin lare won ni eti e ni beru olohun ni to ba se lomi ni ka ran ti nbo e o mi obirin mi go ti e to so pe n fe wa soju si omo e ni nbo lapabo awon omo to da le ko saye won ni beru olohun wa lara yin fun idi eyi e tesi waju ninu igbeyawo omo yin te fe se e ma fi akoko omo na sofo pelu oko re esi ri pe ngba ti mo ba yin soro o wa lara awon oro ti mo dogbon so fun yin pe ah toro obirin ba ti ri be yen ko si agbodo tun ma wa kanna moru won lorun mo ka segbe yawo omo yen lai si wahala kankan e ri pe mo so moro fun yin bi igba ti mo mo wi pe awon ologbon oloye ti won ba wa da si laaro yi nti won o so nu ni mo fi so be ngba yen o te ba ti wa mu ojo igbeyawo omo ta n so nipa re yi emi n seto dana o nilana ti gbalode ati tesin to yaranti yo wu mi ko je pe mi ni n wa se eto dana omo na ẹyin le rabọ wa jẹ fun awọn eyan wa lori eto pe to a ti se yawo a ti so yigo yigi ti so a ti so yigo katara alubarika loku.

0: lati do boju meko ni o ni o fi wale o mo mo nti mo nso o
1: ka se mo lu abi o eniyan ka se mo lu abi o eniyan
0: Ibi lati mo senun dede sibi lore to ta pe ni
2: agolajin
0: awo mo dagbere awa lo were nu fu gbogbo eyin ti mo ti lanfani ati so nipa yin tele pe boye ele ani abe je obirin e se fe loko number ti mo pe le kan e ma gbagbe eyin te je okunrin na ti ojo ri yin be laarin odun 30 to 40 to 50 years te ina fe niyawo mo ti pe number o in tutu number hun pe fun eyin te ba fe se yawo fo mo yin na te se fe ka wa ba yin se o ye farabale ko le bayi o 0816778 2354 egbo le kan si 0816778 2354 Miriam oya dagbere ka mo lo
2: Miriam opayemi ali ni mo dagbere fun yin lori eto agolajin pe o tun di ojo mejo
0: Aminat Adetun Badmus ruko temi motala yin ile to se be to se dada aka AAA alaga katupade lojo mejo lori eto ta pe ni

0: Obinua Loro, Bimola, Bimumbo, Majang. Jezebeli Kobinua Loro, Abu Kobinua Loro, Bimola, Bimumbo, Majang Kobin. Amajang Kobino, Reobaba, Majang Kobino, Reoba, Bimola, Bimumbo, Majang Kobin. Mama don sami ibinu Olorun o ni pade e omo re ko ni pade e ibinu Olorun o ni pade e Matthew eno we second Samuel chapter 24 lati verse 1 bibeli wi pe Olorun binu si David ibinu Oluwa ru si Israel
1: o si David si won
0: o wa ti David
1: e ke lo kaye Israel
0: e lo kaye Israel
1: ati Judah
0: ati Judah
1: baba si fun Job olori ogun
0: e o ba wa so fun Job pe
1: so be lodo re pe
0: o ya lo ma ka won Job wa wi pe oga mi ke le fe ka won si e beyin na le ni gogo won Job David ogbo o David ni e ka won ni Job ba bere kika sugbon gba to de bi kan Job o ka mo ipe n to ga mi to n se yi ko normal egba ti an ka won tan bibeli wi pe ni verse 12 ino bi olorun olorun de o sori israeli ta lo sami o ni ka binu olorun ba n ka bibeli ni olorun wi pe o ya verse 11 olorun wa so fun
1: daddy david ni oruko ni omuro
0: david ni je lorun
1: olorun wa si to daddy wo ni wa
0: oro oluwa wa to daddy wo ni wa
1: ariran david
0: wi pe gbogbo oba lo lerin ti ma riran fun won ariran david wi pe lo
1: ki o si fun david pe
0: lo wi fun david
1: pe eyin oluwa wi
0: bayi loluwa
1: emi fi kan meta lo
0: nkan meta mo gbe waju
1: re yo kan ninu won
0: david mo kan
1: Ebi o
0: si se si o.
1: Daddy
0: to David wa. O wa bi pe. Se iyan odun meje lo fe. Matthew Oluwa ni ko mu nkan ninu meta. Mo se dawo fun omo kan lose to koja. Number 1, mo gbe ti to ki, mo gbe siwaju re. Mo gbe ready long, mo gbe siwaju re. Mo wa ko eran dede, mo ko siwaju re. Mo ninu meta ta yi, mo kan o wo ready bo se ki popo o wo ti bo se ki popo o wo eran dede to je eran agbe Matthew o merin bayi mo la ni omo kan o ni se no meteta mo ni e o le wo la wa mo bayi giri to ma na wo bayi Matthew meteta lo wo mara meteta lo gbe o ni kan o se mu o ni meteta won ma ni di ara won Olorun wa gbonje meta si waju David onje ti o se je ta lo sami onje ekoro aye o ni gbele olowo mo ba eleda re soro emi o mo bi to wa mi mo bi o tin soro eleda re onje ikoro a ni gbele olowo Olorun wa so fun David mo gbe meta fun o o ya mo kan nu e
1: ala koko
0: iyan
1: odun meje
0: iyan odun meje Matthew lana mo so n pa yan ko se n to le fara da yan Matthew iyawo ko le fara da Matthew ti se ba bo lowo oko ti o rowo mure obirin a manage ose kini ose keji Matthew osu kan esa baba tin do su keji Matthew ohun o change tori pe ba se da obirin a da won lati wa bo okunrin a da okunrin lati bo obirin ni that is why Adamu ati Efa ki Adamu o to niyawo ise lo koko ni Oluwa wi pe ma ro ko si ma so o ti nise ko to niyawo that is why to ba ti nise o ti ni lo yawo esa ti yan ba de obirin o le farada mo gbadua iyan o ni wole to yin iyan odun meje Matthew ti yan ba de bibeli so pe nigba ti iyan de awon ara samaria bibeli wi pe won pa omo ara won won je omo ara won won se kini o won je omo won je omo won ni je si omo temi loni second king chapter 6 o ni je ka si omo temi
1: loni iyan ko si mu ni samaria
0: iyan la kan mu samaria
1: ti ke si won do ti
0: won do ti
1: to be
0: to be
1: ti asi fi ta ori ketekete ko ori
0: ketekete
1: ko ogorin fun
0: won fadaka
1: ati idade roshi won kabu ni imi eyele
0: won to nta mi eyele Matthew won ta kini imi eyele awon eyan de nje tori pe eyele ma sere lo o ma fo lo o ma lo je efon o ma lo je ayan o ma fo kakiri yo pada wale awon olowo re won wa nta imi eyele awon ayede nra won je tori iyan ta lo sa mi iyan o ni wole to e
1: amen
0: mo wa so fun Davidi ipe mu kan be iyan odun meje iyan odun melo Matthew ko sele we standing iyan osu kan o le we stand ko sele we stand iyan odun meje Matthew pastor kan ba mi sise fun odun mejo salary re ko so to pari a ti san salary re ko so to pari mo ni e ti e jadan wo na a fe ran lowo but e ti e jadan wo na boya nitori owo ni oya lo su yi e ma san salary re o ni owo nko sa mo ni wa ti san salary ko ti sowo nle Matthew on go ma di on the 12 o resign ke lo de o ni yan ti de iyan bo latodun mejo o ti n gba salary ko leri sugbe eleyi nitori pe ko le farada Matthew eni kan sami mo gbadua iyan o ni wole to e iwo ni se iyan o ni wole to e e so pe iyan o ni wole to
1: iyan o ni wole to
0: iyan odun meje David ni iyan agbara mi o gbe odun meje odun kini odun keje odun keta odun keje e to sele ni Egypt ko tan le dola to sele odun meje iyan ah so pe mi o ni riyan
1: o
0: soro so pe mi o ni
1: riyan
0: so pe iwo e mi yan pada leyin
1: mi
0: iwo e mi yan
1: leyin
0: omo mi pada iwo e mi yan ofa yan jade lara mi iyan o godo mu mi ipaju o godo mu mi Matthew ti iyan ba meniyan yo wonu account kari nkan kan Matthew yo te ATM ATM o gbe card e mi ngba to mo pe ko si nkan kan be enikan sha mi iyan pada leyin re oh my god iyan pada leyin re e wo nkan sa wo a o gba yagi yagi lara mi ina yen njo lara mi to ba di aro tozin ejo gbogbo eyan pata ni challenge ni ibadan eje apade aro tozin ago mejo si agogo mewa bo ya pade e wo mi sa aso ti mo wo ni Jerusalem lori oke atororo ti mo gbe bo oluwa ni da si yin lowo ke ri anugba ororo Jerusalem ni Bethlehem so aso ti mo wo wonu ojo Jordan ti mo wo lo ti mo wo bo oluwa ni fi aso yen fun won je ki olukuluku won fi kara aso yen ibukun olorun yo de de sori won aisan yo de po lara won iyen la se o laaro Thursday leyin adua gbogbo eyan gbe aso wo ni yo gbe kara mo gbadua aye re gba ijan aye gba yan eni kan lo won omona to ba ti de challenge ni ibadan wo ma to to nlo mo lete iwo kan sa so podo baba AK47 oja agbaye nibe iwo na ma bo mama e to joko sile yen ti pe to ma bo daddy in to ba da eyan to ma ngbadua si ko da si ni lato ni lo aye re gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu ona la o sere gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba AK47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadua papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa e gbe owo yen le aya e so pona nla fun mi
1: ona la fun mi
0: iyan o ni wole to mi
1: iyan o ni wole to mi
0: iyan o ni mu mi
1: iyan o ni mu mi
0: ko ni mu omo
1: mi
0: iyan o ni mule mi laye ti mo wa yi
1: mo
0: ma gbadun aye be lo ma ri
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen fire fire fire
0: ami meje ti iyan ba ti de won ma salaye lola no

0: Ebora ati alijonu. Eka abo sinu iwe itan aroso o boju ode ninu igbo irunmole mole o boju ode ninu igbo irunmole
1: ero boramba mi o
2: Tunde, o ti pari ti yi ni.
3: Bami, ti yi odo rara be ti anti sade ma n po fun wa.
2: Aba, miliki ti mo ma lo ni gbogbo igba na ni kilo de to fi yato.
4: Nitori pe o lo miliki to ni ora wara to pe ni egbon mi. Olandia Full Cream Ever. Asere mi niyan o. O kun fun ora wara to sara lore. O si ni adun to dara pupo. Ti e ba fi npo ti yin, e o ma ri iyato ninu adun re.
2: Olandia Full Cream Ever. Mo ro pe woju miliki ti mo ma ra lo ni.
4: Rara o, ko won rara. Iye kan na ni pelu o mi

0: ni e bere lord oluwa fi tara down oluwa down oluwa down oluwa down oluwa down apegere ra egere para ma para ma para ma para ma para ma para ma para ma para enu pala pala wa gba to ju o si o ya jade wa oluwa fi tara down fi tara down fi tara down oluwa sha oluwa sha oluwa sha oluwa sha oluwa sha oluwa sha in the name of Jesus Omar Anuba
1: Jesus
0: wa mo iwa
1: Jesus
0: asemo be
1: Jesus
0: ko le yi pada
1: Jesus
0: oluwa wa
1: amen
0: amen uruko mi o yi pada apostolat uli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality tolu jo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan te pa ti di ore meji agugu so pe o nlo si sebi oba ko se ti o mo be lati ore meji agugu o le ri okada o le ri morua oko na be oko church de wa to ma gbe awon mo olorun lofe ni gbogbo program bi iru ola Wednesday loruko Jesus o ma ri anuba in the name of Jesus mo gba pe pade lu fa pe opin osu lo mo nwaye ye to su yi e ti mo bi pe tori pe ani pade pataki ti so sururo idini yi ti a fi se no the 16 17 and 18 so o to di October ka to tun pade loruko Jesus o ri anuba mo ni wara anuba opolopo ojo Thursday ati Sunday mo ma wa ni gando sugbon e mo pe iru awon ose bayi ah papa to ba je ose keji ru Friday ato je isoru gbarami fun mi mo gbadura loruko Jesus o ma ra aduba
1: amen
0: in the name of Jesus wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus ah ati gbadura lana iru awon adura wo la gba lana agbadura nipa ibukun agbadura nipa owo lone ah to gbadura fun itara orun lati fi da wa lohun awon ebe ati adura wa loruko Jesus o ma ri daun la
1: amen
0: mo ni wa ri daun la
1: amen
0: mo ni wa ri daun la gbogbo eyan omo olorun ta jo nlo si Jerusalem to ba ti wa ni Ibadan lone la ma pade ni you fit to ba ti de mobile ring road so pe o nlo si you fit fly ko senti o mo be lati mobile loruko Jesus o ma ri anugba e mo gbagbe passport yin sile eyin ti ah e ti gba form ti e ti bere fun form e le send the message si ori line to pe ya bi te pe te fi sanwo pe ka send the form si wa send the form si loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: ola ni screening ti Eko ni you fit fly ni Ikeja loruko Jesus o ma ra anugba
1: amen
0: o ma ra anugba
1: amen
0: awon ko so pe bo la se get number to pe to sanwo e pe number yen wa to yin sona loruko Jesus ire ati anu o ma to yin leyin igbagbo le yen bi se kan en kan so fun mi ni last year o nigba ti a fe se screening o ni daddy o lo o ti ni ju 500,000 lo o ni but igbagbo on lo ti gbagbo e ba ti gbe iwo mo bo won de wa opo woman kan ti ni o kankan jo yen igba to de lo pe bo die ti ye fun 100,000 we de fi deposit e je mo pe ajo lojo dani adejo de ni ba se soro yi o ti ni eri ti e ile majemu ni aravi kurina ya kafa bo gbadura gbogbo eyi ti aye da duro loruko Jesus imo won lo re o ye ko ma da san bayi ko ma da san
1: amen
0: ko ma da san
1: amen
0: ko ma da san
1: amen
0: ko ma da san
1: amen
0: ko ma da san
1: amen
0: ko ma da san
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah tolo ba daye lo o ma fi ami si okunrin kan ninu bibeli ah e je mo pe ko mo pa olohun le lo ba o ninu iwe onidajo lori kefa ese ikere din ni ogoji bi ese ogoji olohun fi ami si idahun e o fi ami si idahun e Gideon amela lo fi si dawe gbogbo awon ami to be lowo olode fi ami si o de ri iyanu olode ti leyin o de jago o de segun loruko Jesus itara nla tolo fi da awon ara igbari lohun loruko Jesus o ma fi da won re
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: o ma da oro re
1: amen
2: Elijah o gbadura nile iwe awon oba kini ori kejede logun ese keta dene ogoji titire kokan dene ogoji o je mo pe ngba Elijah ngbadura o bere fun ina lati ju ebo keyan mo gbadura ko ma lo pe ki no bole laisi lanta laisi kerosene laisi petrol iru boni na tin bo sugbon o gbagbo lo de fi amila o de fi han ki lo sele ina de ti orun so kale wa o de ju ebo ojo igi ojo okuta ojo omi o de la gbogbo e patapata ina olorun o sokale o de si agbara bo gbadura bi awon ara igba ni se pe ti woli Elijah pe ti olorun de fi taranla o de fi da woro awon gele re won se ise na kankan ah ta le sami meje bo gbadura mo ni olorun ba da ilo Olua fi da lo o fi da lo o fi da lo o fi da lo o fi da lo o fi da lo in the name of Jesus bibeli ni kan bere pari gba ka wa kiri awon ka kan lekun pe lekun ayo de ma si Matthew ori keje ese keje mo gbadura loni loruko Jesus Olua ma da o Olua ma da o Olua ma da o Olua ma da o si Olua ba fi tara da won yen we lohun dandan ni ko da won lohun e gba mi sa ni pade ola Wednesday gbogbo bi to ba wa pata da pade ipade ola ipade pataki ni emi papo ti wa ni program latago mejo akaseni to ba wa ni lubada program wa badan o wa ni Port Harcourt o wa labekuta kini ebekuta keji keta ati ekere iyen ni kankan program wa ni lore o de wa ni osogbo o wa ni ilesa papa won to ba wa ni Foba wa labuja ni duze ipade wa ni one Wednesday gbugba dua loruko Jesus o ma ra gbugba
1: amen
2: ni saki church to wa ni saki to wa loyo Wednesday la won na ma nse loruko Jesus ori anugba
1: amen
2: ori anugba
1: amen
2: wa rogolo
1: amen
2: wa rogolo
1: amen
2: wa rogolo
1: amen
2: wa rogolo
1: amen
2: wa rogolo
1: amen
2: mo fe ka tele igbagba ati apere iranse bere yi dokita ti so fun pe wo oyun nu e won ti collect are lowo oyun unu eyi bo ti wa yi o pressure lo ma bo si but o mu apere gbagbo e won le gbadura e gbo ti doctor yen wi nigba to dodo doctor pada
3: emi na dupe mo ti lewo baba si bo ba si mo dupe lo wa ma lowo e ko wa le lo gbo ni ko jesu ya to ti mo ni da wo ani wo ko ni gbo ti ti lai lai I should go to the power of you. Why people got me in? Look at Jack and Bill. I will pay my operation. I will project the kitchen. Why are you going up here? I will pay so much. I will pay a deliver. I told doctor that I will pay. Think about any demands. If you sit down, why to check me? Come on, Jack, I'm not an issue. I will ask operation for time. Look at Jimmy. I will project. I will project for Jimmy. I don't know who I'm going to do that. But I did the mess if you said it to me. I don't know why the doctor is shaking me. But I don't know what to do with any. Where you pop me? It's what I love. To tell us, you don't know where you're from. I'm not too. You did put me by to my daughter to check me. I'm not too much. To have the right to keep me as my father and tell you. Doctor, you are me. Tell me right to keep me from me. I shall rejoice and call on my shit. Mo se ni sana yi right na ki se mo right ile madam mo no le ti bi mo so ye fun mi e ta fi ko ise abi fun mo so so kan ni ko just ki se n to ma so pe awon ko ye ko ki n be ma wa mi ni obi ti mo registers a mi ni o ki n da mi wa ti le book mi for operation by mo ni ye lai lai bo ti ti te mi lo n ba ba si bo ba mi ye ma e se ki mi ba ma ni madam Kusin ka to sele so mo wa dada. O wa kan so operation. Ah, ju polo do lo. We can judge me help you safe. O ni lo ba na nas bi. Es ko di to, o wa ti ni. O ni si lati ko ti to. Ni e. O ni ji la de wa ni ya ra bi to fi wa si. En keji, o so operation fun. O ni te ni. O wa ni wa dada ko ni push. pronounce the ring as a cochito. No, the river has a chin. You come in the van, so for me, Jimmy, and see. Now we know what you pronounce in the middle of my check and told me about you, you see. You buy the van, you see, you're familiar. Oh, the guys in the door, I shall be on the back, but the feeling. Benam ni bi ni si ah o dupo mo dupo mo dupo e se pe n je mi o
2: so pe ha
1: ha
2: ase oro olorun o
1: ase oro olorun o
2: sokale
1: sokale
2: dai mi na lo o o ya dua
1: jesu o ta jesu o ta jesu hey mi lo
2: aye tori baba ada sọpọ olúwa agbára ńlá àti ìtara ló fi dá ìlàjà ló tí iná fi sọkalẹ̀ sọpọ olúwa fi ìtara dá mi lóhùn tóbi náà nẹtẹ símọ dẹ ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya ọya Anna Sokone, Osweko, ne first Samuel chapter 1, verse 10, the 20, Waripe, Ose, Bapa, De, Pelu, Woli, in the middle of Soko, Woli, Nere, Bere, O de Fiasse, Se Daure, Se Kesi, O Lord, the Fuloma, Lenyo, O Lok, Mondo, Toto Woma, Tio Rioma, and Bosoki, Sokonua, Iwato, Bodu, Womije,

0: Akinyo wipa aku ojuma o. Aku ojuma o, aku ojuma ma.
1: To.
0: Akabo sori akọ to ti fute doro yin. Foto ni.
1: Mo ti ma won ota, mo si ti ma won ore loni.
0: Ewo la won ore nbe, ewo la won ota nbe.
1: Emi o ma bo ta wi.
2: Emi o ma bo wi.
0: Ewo la ta nbe, ewo la ore nbe.
2: Emi o ma be.
0: So mo wi pe ti nbe nle yi. Bi igba ti eyele. Abi ka lo be. Ti oba lori erin
2: abi awon lekele ki tan ba sori malu
0: ehe malu gan to ko lo fi gbe erin lokun abi
2: bi igba ti yanmu yanmu to ba lori erin
0: eh
2: se mo
0: se ni o ti mo gbe nkan kan ba
2: le o le mo gbe nkan kan jeun
0: iya
2: na katabu
0: iya
2: o wa wa awon ni wo
0: 1+1 kun ra won in to ba tumo si lodo yin
2: eh
0: bo ba je two ni same ni
2: se awan se ma
0: so ba je le mi ni e same na ni
2: e to ba je awon na ni
0: wa bi wa n ba duro ti one o le je two ni bi kan o si le je le mi
2: n ta ba fi la laarin ni abi n ta ba yo ko nbe
0: ah o wa nbe
2: ah ah ta ba bi agbere bu la one meji laarin two ni o da
0: ta
2: ba yo ko nbe
0: elemi na ni o di seven e bi o kunkun bo ba te je ibi oba tumo si lodo yin awon bayan wi sugba sibe sibe na
2: won pele fo ni ti e se taratan
0: iro a
2: salaye ni on bayan wi ni
0: ina la n salaye se
2: so be sun fa porori ina sa
0: oro na ti doro yin
2: o
0: ilagbede o gege bi se wa awon to ma njeri ina re
2: to
0: a to ti gbede basenso ori e na la koko fi bere leyin ebe ekun keke re yo jade toyanya loworo yi na ni ko to ni dola tori ako to ni tola o je kunle omo ani fowo se nlo ko temi oju lo wa ni ikaye presenter yin ri
3: ile ase loruko te so ma e ka ro nbe won o
2: to odule gbangba lori osupa le gbangba laarin irawo be ni oke nla le gbangba laarin le lasan o wa dara gogo ni poro be si ni aran ni kija opa kugu kugu lojude iseri mogbe igba ti won so pa saran tan lo mu tinu ebo eno mo pe ba go mesan uro to ba ti soko soru le kan ni ti wa iroyin la fi mo so ta fi ka ti fun te do iroyin re o tun ti bere loro toni o gbina ya lakotun ope ni fo ba dani waye to da wa si to tun ja jo ma be edumare oba na nla wariki awaki awayin a si tun se logo pelu oba nla ni ti fo ba je kabiyesi oba ti o se ri to tobi tan ti gbadun bale oba gbogbo ti won ki gbogbo kabiyesi olodumare iwo nikan la waki iwo la wa nta o da e onilajo isegun ojo tuside ni nje taba wo na ninu onka yo si ma jo ojo keji le logun ninu osu kesan osu bababa na lati we lawo yi o
0: be ni
2: ibere osu bababa na ni n pari lo were de were yi
0: iseda
2: ire ayo aiku ba le oro owo tomo alaafia ko ma ba se de ti wa titi yin bo ba ti wa n ba yen ko gbodo ku o nbe mo o ado osi logun oro Olaye waju opele oro Adeosi loruko ti mo nje Elephant Solo yin re okan soso ajanoku tegba gboje fun papo George Square Aqua Sky Giran Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental agbeta no danu
0: eba
2: a ma gbe tuntun deti fun tedo royin ni en le nbe won o eku kale
0: oya o eje dabole latori awon akori royin lo ni ranran ti o nbe niwaju wa foto ni Eiko ya ba Nigeria.
2: Ta.
0: Ori odun 2027 na ni iroyin dale lori o. Won ni wike pelu awon gomina ninu egbe oselu ti APC. Oro ti di erere. Ijare.
2: Ode ja mu
0: nkan le.
2: Iba.
0: O sa mo ngba ta wa nkeke. Ale jari ta ba ba mi ode ayin. Beyan ba ta goda da bi gbogbo ni o a fa ila bayi. Ina npe ni Batuline.
2: Batuline.
0: Erere. Ijare
2: pẹrẹgi
0: ju ona ba wa tagu dada oni iberu si mo boja
2: jege
0: ṣugbọn to ba ja ni ti wo igbe se le yi oni run mi bayi se le ye sori o mami mi lo ni ki ma ja
2: lani ki ma ja
0: mami mi lo ni ki ma ja o ti ba se mami mi to ni ki ma ja
2: se mo ti eja na igba ba sa ja tan ni ye o to gbọ
0: je ba se mami mi to ni ki ma ja ma wori ma wori wari njo mi
2: abi ki mi teni ojo la pe mo gba we
0: awe na si mo je janu awe lo to lowo yi won ni wicket ti tato pelu awon gomina ninu egbe oselu ti APC to si nwi wi pe ta ni se iru zo di mo yi in lo won se ti leyin fun lati ji are legbi ma sofin ni orilede Nigeria alakoso fo lulu le Nigeria ni so be latari egbe kan ti won tun sagbe kale re oni ti o ba te yin lorun e lo bi are lere are mo si gbogbo tun tin ba pa lowo yi
2: Oda to lodo temi nbi akole iroyin na lo lete nbo iwe iroyin punch lo si gbe jade tonka jade soke wipe lori oro ti King's College ati awon ile eko gbogbo to je ti ijoba apapo to je ti ile eko giga secondary gbogbo won ni na ni won ma ti force wopo ti awon oluko si ni abe egbo se igba ti ijoba ti awon ile eko ti ijoba ni ka wole hun awon o ti se tan lati wole nti wa o nitori pe ife honu alagbara kan lo lowo o si ti ro mo isisi iyanse lodi kini sele leko ati badan emi laade emi lo bi gan e gbo ekun eroyin yen o bi asiko ba to
0: okay o aja tu wo si lori odun 2027 na ni iroyin eleyi lo dale lori Wani ni ategbe oselu ti APC ati egbe oselu ti Abga oro yera won o be si ni won o jogba funra won lori ilana ati leyin o sha ti leyin ajosepo ajosepo ni ipinle ti Anambra nibo ni oro yen ti bujade ki lo bi achachacha eye ele fokan bale omo Nigeria e ma fo isasonso ori e na leleyi
2: Oda to lodo temi mi bayi o be ni mo tun taju kan ti mo nwo akole iroyin to duro re
0: okay
2: n to si mu bode re Aliko Dangote lo soro soke we re in the nation lo gbe
0: ah brother mi
2: ore
0: mi
2: ore re atata
0: eyan mi
2: pataki
0: okay na
2: oni se ri lori oro ti IPO te n soro re ti awon e ba wa do po pelu ile ise wa e dokowo pelu wa ke fi ye kan be ibere ti o ba si ti regun regun si awon odun kan be yo ma ni iye pataki pataki ti o ma da lasun ko wa ta fi ma ri un jolomi nigba to ba ndojo waju ti agba ba nda ta ba ti nfe rera won ni Adango te soro won ni gbogbo nta nse yi nti o nbe lokun aya ti wa ko si meji ju wipe a nfe ki ayipada otun ki o ba eto ora je le wa ni eyi gangan ni afojusun wa o eyi ke soro nta kan le ma ro ti pe boya a fe fi lu awon kan jibiti abi ko boya yo pada dari yo dagun abi yo pada ti e wa dogun fun ayipada otun ati idagbasoke alailegbe ti yo ma ba eto ora je le wa ki o le di pe kaluku odi to lowo to loro ti to lori telemu ki won di eye pataki laarin ilu ki won ma ro busho busho ma fi sharani din iwe ro in the nation lo gbe ekun re si nbo lori e laipe laijina
0: Ianson Wike lo tu soro yi
2: ki lo wi o
0: oro to tu wi na ni ipile ti Rivers lo pada bayade oni gbogbo ona na ni awon gbodo sa idigan ti awon fi sa gbogbo ipa awon lati ma je ki Peter Obi ko jawe olubori ni ipinle Rivers lodun 2023 she fe ma di ti wi Peter Obi fi ti o fi jawe olubori ni ipinle Rivers wike lolohun o so loro o ti so Daily Post lo gbe ama awon ka si yin leti gege bi ti fute doro yin ẹgbẹ́ òṣèlú ti ADC làwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ká àsókè nẹ́sì ń kọminú lórí ìkọlù sí àkàtà àwọn alátìlẹyìn wọn àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 ti ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀dẹ̀dẹ̀ nílẹ̀ yìí ọlọ́run ó kúkú gbà kóso
2: tíyẹnyẹ. Tó ó dá mo tún wò ròyìn kan lọ́dọ̀ mi ń bíbá níbi tí ọ̀gá ọlọ́pàá yányán lẹ̀ Nàìjíríà.
0: Uncle Dizu.
2: Tí ó ti mú ìkìlọ̀ ńláńlá wá bá ẹ̀yin olóṣèlú.
0: Àwọn olóṣèlú.
2: Bá àwọn olóṣèlú àti ẹ̀yin olóṣèlú.
0: Ọ̀rẹ́ àwọn olóṣèlú àtàwọn olóṣèlú.
2: Àti àwọn ìgbìmọ̀ olóṣèlú àti iye kan olóṣèlú o.
0: Ṣé lórí àwọn alákòóso olóṣèlú náà?
2: Àtàwọn alátẹ̀lé olóṣèlú gbogbo.
0: Àtàwọn alájẹ òṣèlú náà.
2: Àtàwọn alójú àtàwọn ọlọ́jẹ̀lú òṣèlú náà.
0: All right.
2: Àtàwọn òṣèlú jẹ̀lú náà àtàwọn ọ̀jẹ̀ṣèlú. Wọ́n ní ètò ìdìbò gbogbogbò ti ń bọ̀ lọ́dún 2027. e ma ma lo re rent awon to ogisina e ma ma lo re gba awon janduku e ma ma lo re gbiyanju ati pe samulo janduku abi pe ma ra ibo e lo sora yin sile ogun awitele won ma ti pe ki paro eleyi to ba si gbon ni o eyi to ba gbon ni tete murin re pon okay rere ba na lo lojojiji ti meku re sun tori ko mi o to bode a ma pe dandan ko to debi ti o ti ba won kedun dandan ti ni ko mi o ti ma ti ko to ojusan wa o na ni iroyin yi lo ba de o Daily Post na lo si gbe
0: lori ise ohun ose ati owo in to ma Nigeria nra bo ti gbo lori gangangan NLC ebi awon osise nile yi won ti satileyin fun ipe kan to ndo wipe kijala epo bentiro kan ko pada si 500 naira
2: that's a very good question
0: migba
2: it's a very good allocation
0: allo
2: that's how we book
0: eh gbogbo adura kan adura mi wa to je pe ko sa adura te yan se tolorun ogbo sugba won mi wa to je pe
2: lo ogbo
0: sugba o le ma gba
2: sori awon adura kan nbe ko si tolorun je gbo
0: eh ina ni
2: e to ba gba lo je lo je sori awon adura kan me so pe iwo to n se
0: eh o ma ko le
2: kini o mo to ba pe
0: se yo gba
2: yo yin ba ni ye tara le
0: woni ati laye o awon se ki epo pada si 500 naira ki owo osu awon osise to kere ju ko si gbonu soke lo si 500,000 naira odo meta na yo ku onbi kan won so odo meta mo kan
2: won da won yo onbi kan won lo fun
0: ah pam te san
2: ye je pe pita tore to pe ball won se o da to
0: adura ni yo gba lati olohun
2: ami o ijoba ikunle benue ti seleri o lati se atileyin to duro gbangban tan fun isowo awon to je akanda eda gbogbo ni ipinle na awon PWDs you know people living with disabilities PWDs iwe iroyin punch lo gbe iroyin jade tori wipe enikeni ti iwo ba nipa lati se iranlowo fun na leni keji eran ti re among the nation na lo tun gbe iroyin kan leyi ti won so pe aifoju han ati aifarahan aare Bola Tinubu yóò níbi ètò àpérò alágbára àrágbáyamúyamọ àgbáríjọpọ̀ orílẹ̀-èdè lágbàáyé èyí tí máa ń wáyé lẹ́ẹ̀kọkànlé ní ọgọ́rin irú rẹ̀ 81st United Nations General Assembly UNGA tó yàtọ̀ sí ibi ọ̀ǹgà o wọ́n ní ààrẹ tinubu ò mà sí ńbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní èyí kò túnú kankan lára ohunkóhun o kódà kì í ṣàbùkù bí ti wù kó mọ o.
0: ọ̀dà ẹjẹ́ àpolówó ọjà ní kété tá a bá wá dé padà látẹ̀ka àpolówó ìtẹ̀síwájú ti fún tẹ̀dọ̀ ròyìn náà ni
2: ọ̀pá àṣẹ́gun
0: ẹ wà ń bẹ̀ fún wa àwa gan dúró tán láì dá tán fún yín.
4: ẹ kú lé o ibi ń pa kà á sí nǹkan sí mi la.
5: ẹ káàbọ̀ ìyá mi kí lẹ wàá jẹ báyìí o.
4: ìwọ náà mo fẹ́ oúnjẹ tó yerugu lálá tó sì ta lẹ́nu mo fẹ́ kó lọ tìrín kó má sì ṣe mẹ́yẹmẹ́yẹ mo fẹ́ kó sọkútù ọ̀ kó gbá yagiyagi mo sì fẹ́ ní kíákíá ṣé ẹ lè ṣe é sà.
5: bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi golden penny noodles ló lè ṣe é.
6: golden penny noodles bí o ṣe fẹ́ ló ṣe rí jẹ̀gbádùn ojúlówó adùn golden penny noodles.
4: o ṣeun ọkọ mi bí mo ṣe fẹ́ golden penny noodles ni gan ló ṣe sí èyí.
5: ìyá tó yá yìí tó sì mọ̀ tọ́jú ọmọ ni.
6: golden penny noodles ó ti wà ní àwọn ilé ìtajà nítòsí rẹ báyìí.

0: da Nigeria yes a weekend lano jo di odeo it is your jo aje Monday. Loni intin dori oka won gomina latinu egbe oselu ti APC o to nta aya dati cause it don't dey godo come loke si wi pe agbe kale kokan e ti a mo si rainbow coalition won lo sese ko pa mi dina iporongo wole pada re orilede Nigeria fodun 2027 wi ke soro yi lori ero mo maworan ni bi ti o tin se alaye wi pe se ri o be ba mo eje nla han yin rainbow coalition yi afojusun e to gbe dani ini lati se atileyin polongo wole are orilede Nigeria Bola Tinubu straight away oni pelu e na iyan o ni commercial atileyin fun elomi lagban bomi ni ipinle yala ile igbimo asofin ni ile igbimo asofin agba ni ni ipinle ni abi gomina lati nu egbe mi o tori bi pe matose lo loyo lori bi tin be nle yi won ni sugbon le yo ba won gomina lati nu egbe oselu ti APC ko ba won la mo oni ko si tin ti o nbi eleyi ju bi won ti ni eni ti se alaga fun agbarijope awon gomina lati nu egbe oselu ti APC iye Progressive Governors Forum Hope Uzodinma wani ko se ni ti o mo gbon ka feran senu ko si dede pora o amo bo se nlo weekend game ya jo mo ni te ba mo won ni Hope Uzodinma o ntira re soju opo lana baba iku lori ipo bayi lati je are legbemo asofin agba orilede Nigeria to ba ti ku office tan oni ni bona ti seru re iru Hope Uzodinma ko ni yo riru po lati joko kale idire o te fi ri awon ti o kora awon jo te pera awon ni rainbow coalition ti won fi sa gbogbo nti ba nbe ni ikapa ti won na lati le je ki eko soju momo lapabe a ma foju sun ni fun are orilede yi Bola Tinubu ko wole straight away won e jiyan yen won e si ba ni du ama lagba bomi wi ke ni te ba lule ninu egbe oselu ti APC aye nbe fun yin lati defect lati fogana sinu egbe oselu PDP na ko se ti fi se yo nitori die yi coalition te ri rainbow coalition to ba ru yin lokan ti ru yin loju are mo si gbogbo igbese ti mo ba gbe e le lodo are ke lo bere now aya ipo oda ke yo ni gboya
1: aya ni aya ni gan dogun
0: lo odogun lo odogun lo odogun lo mo gba fo lo to odogun lo wi ke laya laya okun ni
1: tohun si
0: tohun to you the one ni
2: to you know the one yin o nibi ipade agbara nla apero agbara nla ati ajo agbarijopo isokan orilede lagbaye ni ti ma waye elekokan le logorin iru re to bere lojo toni ni New York orilede America woni aisimbe are Tinubu eyi o le mu ifaseyin kankan ba orilede Nigeria bi ti wu ko mo o oro to nti le se are ati alakoso fun eto ilaniloye ati iroyin yun lorilede Nigeria Muhammad Idris tin bodenu Muhammad Idris ona ni Minister of Information and National Orientation ona ni o nse awon eyan pele papa julo awon egbe oselu alatako ipe nta ma ri yin si te ma ran ka sorile lori na re o
0: eye
2: ipe eje lo re sora ke mo fi aini janu yin ke mo fi ba orilede yi je ke mo fi ba loruko je eyi ni awon ifesi pada si oro loni ranran ti won so kiri pe kayi maje odin di UNGA won se kini kan ko si are nbe
0: okay
2: bayo nonuga en ti se agbenuso pataki fun eto itagbon nu fun are Bola Ahmed Tinubu soro oni orilede Nigeria te nriun se oni are orilede wa Nigeria atorilede Nigeria funra re gangan

Mama. New Bob Webby, I think we're going to splash 105.5 FM. Ile fun bala gbe fele le nilu ibakan ile baba kan de gangan ile baba kan de ti o pe meji lori eto ja won si iroyin re daraya lati ese kuku orilede nigeria ile adulawo lati jake jadu agbaye oruko lowo botini fun owuro toni let's move to the g agbawo totonton agbawo to fasemu pelu iranlowo afres tunde olawo lolotu eto ja won si o aderonke adesola loruko temi o lo respond olori iroyin ere idaraya ibadan kamavinga ti gangan eyin temi oni lojo osegun asegun ku asegun arun o ti wa sojo eni kan ku je eni gungi are eni mayan folo e mo gba pe le wo wa iko ni bandore facebook #105.5 ibadan bakan na lori tiktok #105.5 ibadan ohun na ni alizilizilizi easy baby loke loke ohun na lo je lafani lati ma wo wa iyen lapa abe okay lo ni komo komo e je lo sagbon ka se e kisa pa ma fi cat cruise ki mo ni omo e mo ni omo ka se e December to ba ma de ti odun to ba ma de osu baba to ba ma da ati September bayi ohun lo ti mo ati September ohun lo ti ko lo di fa fun ka se e eleyi to ni lati September to fi di December 100 million naira

0: to ma waye pa moja 27 ohun na ni won pe be awon agba bolu kan ma gbori wole ti Nigeria ko du Madagascar ti fi gaga ko iyen ni ojo Tuesday ni ojo Friday ohun na lele Abdul Qadir Aderogba international football ohun na ni awa ọfọ ati masu roba ose meta gba ko la kokona ka ti kokọ bojuwo latapa be ona ti a ma ro pipe ose meta international break so ra na la wa gan wo pe la liga ti sare gba game meje bo te ko won ti bere
1: awon super cup
0: ati gba won le sugbon intern ro ni wipe international break ose meta igba kokọ ti a fe mo gborun kan ele eni ti o gba onikaluku lo koda iko super eagles fi gba meta o na ni won ma gba ara kan ta fi rush awon fi gba awon lawon league le okere o na la ri gbogbo calendar yi se atutu mo ri pa awon fi gba ti fe mo poju awon gba ball ti won mo gba
1: koko yi ta ba wo mo pe nile okere won ni eto ta ba se three break international kini tan lo yo olose meta yi a ri pe leyin meta yen ko tu si break kankan mo fun odun ta wa yi ele to tumo si pe awon na wo pe o da lati je yi pe ka won tun gba ona ara yo ka won o je kikini emi na wo pe bo se se yen lo da seri December ta ba ti wo bi November December yen o la won league yen o na mo hot to ye pon kaluku mo fe hot wo January asiko yen o le ari pe international break kan de boya gba bọọlu kan lo fun December o lo ni farapa emi ri pe ogbele na ni awon na ti ro pe o da o ki lawon tun le se ona wo lawon le gba poda gbogbo international break te ba kule fe gba ni odun yen e kule gba force yen emi ri pe in to da ni tori pe te ri pe yo fi le je awon agba bọọlu
0: kan hello e ka ro o seju kan e ka ro se ta ka se laaro iya wa
2: beni ma
0: oruko yen ati bi ti mo tin pe yin
2: ni akorede
0: o akunrin lo nsoro
2: e
0: ma binu mo ti si lo so ya wa e ma binu e ti je 25000 lori cash e laaro toni awon customer care wo pe yin lati bere account details yin Mr. Korede e se on gani e ti cash e ni yes
1: fun eko egbe gbogbo awon eko egbe agbọọlu won a fi lo lanfani lati lo pe won moju to league won da tori seri December bye December January te ba ma wo dada won pe December January gege lo ma fe determine e ti o gba league sugbon lasiko yen si to pe December January ati gbe ko lo pe international break meji o na tu wa so e mi ro ko gbele na la won na ti ro to ti fi papo o da ti tan ba kule gba kan kule be mi ri pe la podo temi o emi o so tele mi o 3 week yen na emi ri pe ko si kan to buru nbe
0: kuku gba
1: to be gba ka ma pe ko si kan mo ni September October November December
0: yoku o do ti bo o do to nbo okay orile de Madagascar na ti ba iye si orilede Nigeria nilu uyo kan ti farasile nbe saju figa boga won ti ma wa papa se gosu la pa bi o iyen ni ojo Eti Friday kojo orilede Nigeria ti ya afcon qualifier iroyin yi o du mo mi nu po ohun na lo si je mu Sadio Mane won ni ti ja ko di mimo bi pe o ti se ifilole mango plantation ile to to bi 1.7 billion tefa pre ko 20.4 million dollars ohun na la le ko iyen ni bambali orilede senegal ile ti sadio mane ile to ti wa ni ele abule e ojo kokandilogun osu kesan odun ta wa yi ohun na ni sadio mane lo se fi lole re o e to de je wipe e mu gbagbo wipe 500 hectares ohun na ni plantation ti won fi pin awon mango ohun e to de je wipe yo wulo ile fun awon eyan re money we pay 30-45% harvest awon ere oko ohun na lori lede senegal ti won mo padanu iyen ni ododun lo wa tun wa je ki sadio mane tu wo pe ona ogalo ohun le gba na gbegbe tohun ti wa lowo ona o lohun tun le gba ohun fi le sele e so mo pe ki ise awon ise akanse ile sadio mane o mo se ta mo

0: awon kini kaabo pada o si itesiwaju Bangkok bi iroyin
1: akiyin o
0: fun to so oni
1: beni beni
0: e cheun cheun popo popo
1: thank you
0: eh iberubojo kan bale bage si won lokan ni agbegbe Ahuada West Local Government Area npinle Rivers koda agbegbe ti sele ti sele Ogoda community na npe lesiko ti won ni sadede ni ase ariwa wari oku arabirin kan to lefo tembo sinu odo latari bi won o ti mo ona gan to gba to fi debe won ni arabirin yi enikeni o le so nipa re be si ni won o mo oruko re won ni sadede inari o to lefo si bi omi latari bi won ti ni won fo kan kun eji ngba ti won pada ma se ayewo si ara arabirin yi won ni won firi wi pe o sese ko je wi pe awon kan na ni won ji arabirin igbe tan si da emi e legbodo leyin ti won ni won yo awon nkan kan atawon nkan kan atawon nkan kan ko legnu eya ara arabirin yi tori ara re o pe mo awon eya ara kokan o ti disfarahan won ti gban ko nbe won ni oku arabirin yi o na ne ma ri pada gbe ku o ninu odo yi lati pase awon osise leto abu koda eni ti se alaga ijoba abile ti Ahuada West Local Government Area iyan ogene epele won lo na sabewu sibi ti isele gbankan gbeye to ti sele oba ni lokan je o
1: odun nipo
0: ngba ti o ma sere soro lori isele yi epele bu enu atelu isele yi oni eni yowu to ba sise labi bo je eyan okunrin ni isobirin ni isomode ni isagba ni lo wuru wa yi ti won gbe mi omo niyan ten si tun pada fa awon eya ara kan ku o lara arabere yi oni bo wonu ole owo ofin o ba owo ofin o ba yo si pada fi oju ko ata ibawi ofin labe bo ti to ati bo ti se ye won ni o paro wa se mi a soka awon olugbe lagbegbe ti a bere si ni ko aya soke oni afokan bale ai eto abo to pada gbopon si dada lati ayika ti ayida ijoba abile na koda ngba ti o tun ma soro eni ti se ori ade nbe paramount ruler ti Ogoda community oloye tom obudu obutu o so fun awon olugbe lagbegbe un ti won gbe ninu iberu boju ati ifaya ikaya soke leyin isele ti won ri oni e mo foya o e si ma beru didun losan osu oluwa yo diwa mu awon osise eleto abo si ma sise won daada oni pelu eleyi gbogbo awon ti won ba le sise takun takun lati ri wipe eto abo to pada gbopon oni won bere gbianju to gbopon pupo pupo ngba ti o si ma salaye won ni seri o arabirin yi la ri ko don pe won ji arabirin gbe won mu sigbekun lati ayika ti o rogba yi agbegbe titi won leyin ti an gbe mi etan na gbe wa si bi o ti won si wa ju sinu odo nbi oni sugbon o won ti pada ju awon iya ara kan ko lara arabirin yi
1: olorun gba wa o
0: olorun oni ja sirin
1: ami asedu mare o asini
0: ba won ko si owo
1: ami
0: awon eni bi
1: ami o
0: agba lo olorun
1: ami eledu mare oda eyin ololufe wa oni ati ayelujara ni agbaye adupe lowo yin e ma foje peter adupe opeyemi aleshin loye fomi layo akinweko mi mama adupe lowo yin o e ma foje peter johnson dino bogun seyitan isola correct ajibola olarin waju jelilat olaju moke
0: oh yes
1: adupe lowo gbogbo yin e ma ba wa se ni mewa mewa eni kokan ni gbankogbe miran na lo nse akosile wi pe eje mo wi pe isele tutun abame eyin gbankogbe ti arun orere iba ti lasao won ni omo to fowo kan awon eyan 18 leyi to si je pe baba ka ni osu kini osu keta osu kerin laarin osu re e ta ba mu ni osose ojo se marundin ni ogoji nigbati en ko gbogbo apapo re pata pe baba ni ka ka o gbogbo isele ti lasa fifa to ti waye ninu odun ti a waye oje egberun kan ati orin odi mefa iyen 1074 cases nigbati won tesowo iwaju won ni bi aba tun wa lo sawon ipinle merin din ni ogun eleyi to je pe awon isele iba orede ti lasaye o ti da mi awon eyan legbodo won ni be ba yo merin odinlogun ohun soto omo to ku awon ipile mi bi mejo mi ba ba kapo o je merin o le logun ni awon agbegbe kan ni Nigeria won ni awon apapo ipile na o je otadi meji o le rugba o awon akosile e to je wi pe won dagbere faye latara eba orere ti lasa kọlọn oba ki oro ebi won loju o
0: nigba
1: to tese owo iwaju won ni aje eleyi to nse ko kari akosile lati le pe wo awon arun to ba se kini to begbe wole si orilede Nigeria ona mu akosile ohun jade o iyan ni ojo ikerin le ni ogun osu kejo si ogbonjo osu kejo odun si a wa nibe won ni ona lo nfi di e mule pe wo lasa mejidin ni ogun o ebo rere ma to ti fowo ka awon eyan mejidin logun nipele ondo ipinle edo ati ipinle bauchi nigba ti o wa tan imole si oro hun o ni ba ba gbe lo ton yoyan o je ide merin o le logun o le to fi gbera tan jo ida mejidin ni ogun o le mefa e ti akosile re gbe ni odun egbewo odun oko o le marun o ni le to je wi pe bi a ba so nipa odun 2025 o ni e je mo pe awon akosile awon eyan ti an dagbere faye latara eba orere ti lasao won je meji ole ni ogojo nigba ti o se afikun atotunu re o ni eje mo pe isele ta nso yi hun ose mokanle ni ogun seyin eje mo pe awon isele ta nso yi hun ose mejidinlogun seyin merin le ni ogun seyin marun din ni ogoji bayi baba ka gbogbo epon o ni eje mo pe awon akole o tun fi han o bi pe awon akosile awon eyan ti o fura si pe eh pelu ami atapere nton se won ye ebo rere ti ba won lalejo o ni eje egberun meje orin le marun le ni edegberin iyan 7785 o ni ko tan si beun bi a ba wa mo lo o bi pe ti odun egbewo odun oko le marun melo ni awon onka to waye lodun na o lo je egberun meje orin di marun le ni odunrun iyan 7375 o ni eri te ba gbe sira won e ri pe kini ohun o po ju ti akosile odun to koja lo iwe royin Vanguard in lo se be to je ke are eyan gbo sugbon ni abala ikeji ka lo sinu iwe royin ti New Telegraph
0: okay
1: won ni egbo awon eyan rere to wa ni agbegbe kan o e se npe ni haha bi obi ni isi alangua ijoba ibile ti ariwa nipinle ti abia won ni ati kesi ijoba ipinle ohun o ati le se olopa pe edakun e se iwadi alagbara lori kini sekun ofin ente gbamu teneleye okoropo karakata egbogi oloro o na ni fi nwa jeje lawujo tawon ni ipinle na nigba ten ton ko we royin fun ile ise ti New Telegraph o na fi die mole pe be ni awon se iwadi alagbara awon ti je omo bibi ti agbegbe kan e ti npe ni hahiaba o ni kaluku won na soro pelu we royin ti o si n salaye pe kijobo jowo ko ran awon lowo e ri afurasi meta din ni ogun towo ofin ti gbamu baye e se iwadi won o be ba se iwadi won ton abajade iwadi na e mo dowo bo e na si gboro aye ki gbogbo ti kere ti kere awon eyan re ipinle Abia ki won le ba mo wi pe me dogbon nsele nigba ti won pari atotonu na won ni ewari ogbologbo en to le waju gbogbogbo pata en ti en ko fi se kun ofin si en fi gbe nle pe eleyi nti e o ti pe o ti gbo pupo pupo jo ninu karakata egbogi oloro ala awon eyan kan mo ni oga se na mo npe o ni bi eko o won tun le pe ni evergreen oloko mejeji ti njenu e jowo e ba ni se awari won e se iwadi alagbara be ohunkohun ti e ba babo ninu iwadi hun e na si gboro aye kawon omo eyan rere ipinle ti Abia ki won le ba mo iwe royin New Telegraph lo jari gbo gbankan gbitunu fun ti osan oni o
0: awon iko afurasi ajinigbe marun ototo kan ni ati han tete bayi
1: o pari
0: won se won tete be si ni won run ni arun ki loju na nigba ti iban bere si ni ro takotako laarin iko sise leto abo ati awon iko ko gbere gbe to fi ma awon iko ajinigbe yi ti awon na lawon oni gbo lagbegbe ti won pe ni ijoba ibile ti Sanga nipile Kaduna gangan enika to mo nipa inti a ba nso ni ori ohun to ni se pelu oro eto abo Zagazola Makama to jabo royin yi o se alaye o wipe ni kete ti o di laajin lojo aje Monday ojo kokan le logun osu kesan odun ta wa yi leyin ti awon iko osise leto abo logun subsection 71 ti won mu awon afurasi marun ototo yi won si pada ri bi pe awon eleyi itu ti ma pa ni ijinigbe lotu ijinigbe losi leyin ore yin tan ba wa dabara bo sekere dadan ni ko poto fun e kale ah won ka be ba ka
1: iya
0: won ba bere si ni ka wi pe awon ni o awon ni o awon la won jiyan gbe o gbogbo wa daran lori sirisi tin sele awon gangan ni e ma wa lo sibo mi lasiko gba ti won bi won lere oro won si bere si ni ma ka be ngba won ori bi tin won dagba mo won ni pelu eleyi awon iko won yi won salaye o wi pe e wo e ma wi la language na se ri gbogbo bibo ati awon afurasi to ku ti ba ma sa pamo si awon se tan lati mu yin de be awon ni kokoro awon ofori ko skibo ile leyin e be won gbegbe se o gbogbo awon nkan ja ti won fi ran awon eyan le mo won pada ri gba ni owo won sugbon ko to di be na iro ban o kokoro bere si ni ro tako tako tako leyin ore yin ire kanrin kan pada te fun kan mani leyin ebe ngba ti o di bi owo ago meji labo laaji godogbo won ni awon iko omologun yi won buwo ibi ti ibuba awon ako ajinigbe to wa oro ba di ban si ban ba jina tu ni rai indugba o ko ba ta ta ta ta ta ni ban ro leyin ebe won ni emi kankan o bo lati akata awon omo ologun no casualty was recorded among the troops during the encounter sugbon to ba ti ri bawon e ti mo wi pe awon omo ologun wa won kose won mo se won mo be eyan ti mo dira dele dele olorun si tun sabo lori won pelu eyi ma salaye o won ni orun won ni arun ki awon to sasa sugbon awon ti owo te owo pada te won lori le be
1: iyen da bawon awon osise ologun orilede agbo osuba kare fun yin
0: awon sise o
1: eku sako ni reyin
0: amina
1: lase lowo eledua oda e je ka tun wa pada sori oro miran o to je wi pe gbanko gbi na lo bade ka lo si ipinle ti plateau tori pe ijoba won be ti kede yaya pe ko nle osele isede o ti wo gboro aye lo lawon ijoba ibile meta kan won ni je kini to fa sababi won ni eto abo won lawon ijoba ibile meteta na eto abo o se segesege o won ni baba lo si agbegbe kan ijoba ibile ti bakinlade ijoba ibile ti bakers ati ipinle ijoba ibile ti mango won ni meteta ni ipinle ti plateau awo asekun ofin ti debe ijoba ti pase ko nle ogbede nitori wipe awon isele aburu kan o sele nbe gbomo gbomo lenu lolo yi nana gbolu en tojo commissioner for oro to ni se pelu eto iroyin won ati ba ara ilu ni gbolohun nigba to hun kede oro na loruko ijoba ipele won be oni egbo o e fe jade abi be ko owo odaji de fe jade ago mefa adaji ago mefa role leyin eyun e agbodo re ni keni toto feeling gboro aye o ago meje ago mejo ago mesan tabi lowo oloru oni eni keni ti owo sekun ofi gbagba mu ajape yo jo lamba po pe labe e ba wi ofin ni ni ipele ti kabi na bakan na ni omo sere ipele ohun ko won ni eje mo pe awon ko agbebo tun wole o won lo si awon abule kan le to si je pe abule ti navango ngbe awon ode be won ni eje mo pe adari ilu won si se be won se emi eni tete o won ni kodan to je adari abule na o na ni o se be ti o si pa ni fona nfosu eyan mefa mi na won tun pa won o ni fona nfosu nbe gomina wa kadun pelu awon ebi gbogbo ti sele abami ohun e to kan go do won o wa ta gbogbo awon lekanje ka to ni se pelu eto abo loji pe ki won jo jare ki won se afikun aketiyan won ki won pese eto abo eleyi to duro re fun emi ati dukia awon eyan rere ipinle ti kebi gbanko gbinu fote osan oni o
0: alagba o ja ma rele
1: afi suru ni o
0: abi ki lo tun ku
1: agba wo bo ni
0: ja ma rele
1: yalo oda je ka ma ro gbogbo eyin ya lo mo patapata te ba n gbe awon ogowere lowo bayi e jowo wara yin e fun won daada yo je ki okun won ki o pe
0: le
1: yo je ki won o mo we
0: aisan
1: de ni se won tori pe ohun gbogbo ti o mo gbogun ti aisan o ti ba omi yen wo inu agbo ara won ko je ibi ti o si ma roke awon mo ni ki won o fun
0: okay ko soro
1: gba ko giro ke ni ti oso ni no ago meso ni owuro la ti fo tedoro yin na la o tun gbe wa ago meji loso la gba nkan gbe na la tun gbe wa fun yin e je ti si gba na ton la ni alade laja loruko temi yero yin ni awokose re omo ton so ton so ton buraye apere ire omo lo abi wan ori yin o wa nbe
0: ada ma ti ni e ma fe to awon omo dun wa
1: e ma dun e da
0: ko e ma fe to awa baba na dun wa
1: eh ben baba dun
0: e ma fe to awa baba na dun wa olo ni fe to yin dun yin o
1: ilare ilare nti baba awon omo ti ba nbe lowo kini
0: won
1: mo la ro won mo
0: Kule wali mo jere lo ko demi.
1: Okay now.
0: Ojo wali guy presenter yin le ni how did they fuyi abayi? Michael Olatobosun na ni e lanfani ati bapade lago meta bo ba tin roko go bayi ago meta Michael yo wole pelu ebe awon eto lo ni ranran yo bere cinema gbinaya lakotan lakotan lori ikani omo lu abi yin na ni splash 105.5 ese o adupe lowo yin
1: thank you

0: ojule gbangba lori. Osupa le gbangba laarin irawo. Oke nla le gbangba laarin ile lasan. Ope pataki lowo ile ise atẹweta ati Evans Publishers. Ati fun gbogbo eyin ololufe wa ti en gbo wa nibi gbogbo. E seun pupo. Adupe o. Oh! E tun tẹti le ko wa yi o. Fun akotun itan aroso adi tu Olodumare. Enle nbe un o. E ku kale. Die ninu ateyin wa. Nigba ti o wi bayi gbogbo eniyan kun lohun elomiran ni
1: iro ni ofi ko mu oba
2: rara ko mu ofi o mo ba
3: rara ko ri be ri
0: omiran ni
4: eke ni eni keni ko ku ki oba ba ku ri ko si be ninu iwe ofin
0: ati be lo sugbon nkan ti o fin wi ni enikeni ti o ba si daruko laarin ilu ni lati ku pelu re ofin ko mu oba kuro inu oba daru o wi fun adajo ole ki o tun iwe ofin yewu mun na bere si wa inu iwe warawara kankan sele lojo kan ara iponju diran ko le obi ire aye ko si le lo si oko fun odidi ose kan sugbon diran gbadun ni ose keji oko re wa lo si oko igba ti o di ohun nkan ko dara eranko oya ti ko egbe wa si oko won ge gbogbo agbado lule patapata ko ku eyo kan fun oloko awon eranko elede inu igbo tun ja sinu oko isu won fa ekan isu tu erin koja laarin oko o ja gbogbo owo isu afi bi eni pe nkan buburu gbogbo se ipade pe ki awon ba ti obiri je ojo ti obiri si tile de oko yi ila so jiwin ni gbogbo bi oya ati elede igbo erin ati efon si ti ba nkan je to won ni won ko fi owo ba ila rara nitori ti ila sita ni odun na inu obiri ayedun o lo sile ni ojo keta ti o wa ma de oko agbonrin ti de oko o ti ka gbogbo ila je patapata agbonrin je eso o je igi o je gbogbo ewe ila porogodo obiri aye ati iyawo re tun pada si ibanuje itan tesiwaju
5: aditu Olodumare
6: aditu Olodumare di ero inu igbo

0: Aha.
1: O se gbo ba un.
0: Gbalanja gbalanja la sanwo ola. Gbalanja gbalanja. La sanwo ola. Atola.
1: Atola.
0: Atola.
1: Mejeje oparapo.
0: Ko ma ba wa gbele.
1: Ko di mo wa gba ki.
0: Abi Atola Atola na ko ni an wa ka kreta ba jade nle.
1: Ni don ka lugun.
0: Ta ba so pe Atola Atola. Atola Atola
1: mejeji na la
0: ni ka wa ni di mejeji owo yi na
1: ni
0: owo lo le se
1: owo lo ka o
0: owo lo le se
1: lagbara owo baka
0: to nitori akoko to nlo die die
1: e
0: je lo sodo awon alejo wa ti ale yi inu mi dun ara mi ya gaga bi ara keko aso lode nawo nkan buruku ni o mo yen ba ya
1: je wa gbeno tan.
0: Ega te yen ba ya okan ju a to lo si bi ayeye inawo to wa ko
1: to je to mu tan apa agbada
0: lu banti banti
1: to kodo anu apa agbada
0: o we sinu nylon
1: o so nu apa agbada
0: bi pe ta ba dele iya ni wa ta
1: ti won ton lo mo
0: si ka so do be o
1: e ku lo de ti agbada ti
0: o so da titi alabala meji abi meta
1: abi
0: o fo na ga o
1: lo ra ba ya
0: olorun oba ni o je ki moto gba eleyin la break mo e wa weran kandu kandu loju titi olorun bo ni je ki oju ti wa loju titi oju ti e ni ti wa nigba kokan to alejo wa ni ale toni inu mi dun ara mi ya gaga bi ara keko aso lode nawo mo se n ba bo late kan toko ti yawo beyin na ba wo aso ti oko ati yawo wo loni
1: o si regi
0: e ri wi pe won je olufe orilede Nigeria e se yen leni
1: be ni
0: ninu mi si to lagbara ni mo tin soro
1: wa da wonu
0: le keji won tun je toko ti yawo akinropo won tun je awon to fira won jin fun se olorun eleketa mo wonu emi bi mi o ba so daada e so fun mi pada e won tun feran ise agbe abe ri awo aso ti won
1: wo ni ko ni
0: ta ba wo ile won ti olorun ko fun won mama tun ja tomati won je wuro
1: awon kebi mo pa lu nu
0: ati gbogbo nkan ta nilo
1: awon adile kebi mo pa lu
0: mi mo wa
2: e wa nu e
0: mi abi time ni mo duro
2: koda okan mi ku pe ah bo ni atokun se mo pe anja ewuro jefo lagbala wa
0: won gbe wa fun mi ni e ka le baba o
2: e ka le
0: e ka bo sori eto ye o
2: yes
0: ta deni na ti an kila le eto ni nkan kan pa wa po o na si ni pede pede lawujo pede pede olorun bo ni je ko baje
2: amen
0: kini kan wa laarin pede pede serise ta nse yi beyin o ba lowo lowo lati le ma munu awon eyan dun ko dara to olorun ma gbe owo wa soke
2: amen
0: gege bi pede pede ola wi pe awa ni olorun nlo lati mu kinu awon eyan odun inu tiwa na ko ni baje
2: amen amen
0: eh ore mi mo ki o ku ojo meta eni ti mo nso na ni pastor Oluwumi Akinropo
2: eka lesa atokun mido mido se o je na mi lo bayi
0: ah hey mido ro ma gbe ni nbe ni waju re
2: ah baba alalubosa na nbe nbi
0: to njalubosa si
1: gbo e la fi si
0: iya wa fun ola na gbe ola pe pede pede ni o tani iye oko mi to wa lapo otun mi eyin te nwo wa lori Facebook ati TikTok ebe n se master of ceremony lode ariya edakun talent to joko ibo lo se je si
2: se e fe eno nikan le ti fe
0: gbo ya ya gbo
1: eyi mo yo so
0: jo so eno nikan la gbo pon
2: bo se je na le ti koko la lori eto wi pe toko ti yawo on le gba lalejo lori eto yi gẹgẹ bi ise ati asa eto yi lati opo odun gbana e je so pe gbana seyin
0: ope fọlọrun
2: ololufẹ mi eni bi okan mi ifun mi edo mi oluranlowo mi alajo kepo tegbepo mi
0: ifun mi ifunga mi no oku kan to fi si o
2: era mi leti
0: pastor
2: era mi leti
0: irun ori mi
1: kana mi
0: yana fun alalubosa
1: abi
0: kana mi
2: sunga mi no ti
0: mi o je la de ka mi so atokun bon to so ni oni ito enu mi
2: atokun ife dun
0: ife
2: dun o e nba ni fe odun o si ko di mu ni
0: mama e kale o eh ale ile mo pe ba le yin wa nse master of ceremony o lo saint doctor samenti bi grammar ba fa yisi ele ma e wo ni won gbagbe lati so nipa yin ehe e ki gbogbo ara ile tin gbo wa kakiri orilede agbaye
1: ka si meni tin
3: ki wa ta le baba wa tokun ku se takun
0: takun ope fọlọrun
3: ki gbogbo awon nkan te ti gbe wa ninu ile na pe e ka le o
1: ta rin ki won
3: temi ni diakoni obirin ronke akinropo
0: diakoni obirin ronke akinropo o ma ti tu ojo meta ti e ti wa papo ojo meta kini odun to po ni olorun yo ti ba ma fi iresi eto igbeyawo yin
2: amen amen amen
0: awon omo repete
2: amen
0: ninu mi si to lagbara mo ti nsoro mi so pe awon omo te bi mo se nbo lori yen e mo pe ohun to ma nje ko dun mo yen ninu eto igbeyawo tolorun ba fowo si na ni pe eyan ma ntutun gege bi loko laya lojo awon eyan wa ni bo nu won se nrogbon da si won mo pe asiri
1: be ni ngba won ba
0: moji
1: ko le ye won
0: asiri yin o ni tu
1: amen
0: owo yin ma lo soke
1: amen amen kente
0: ife ijile ife to to tin be laarin
1: ko ni
0: baje
1: amen baje amen
0: olorun a wa pelu yin
1: amen
0: gbogbo ko se se ninu eto molebi
1: yin o ti bere
0: se ni se se lati wa kati
2: lo
0: eh mama wa mo fe bi pe bo le se ma npe oko yin ka koko mo lati beyin ati bo si abala keje bo le se ma npe oko yin elomi ma so pe di elomi ma so pe ma di
1: oni suga
0: elomi ma so pe oni
1: elomi ani
0: suga imi ma so pe logbo leko biada
1: abi
0: bo le se npa ko re
1: imi ani ara abi
0: no o ba so fun mi pe agense kun lo ma gbo mommy bo le se npa ko yin
3: daddy wa
0: ah
1: o deep gan o
0: o de da gan o
1: do dede
0: ah eye nla foko yen ni iri mi si dide gan
1: e mi kan fe si nbi
0: bo le se npa yawo yin
2: iyawo mi ni mo ma npe iyawo mi tori o ne di
0: olomi ololufemi orekele wa mi
2: o ma ti bere olomi onitemi ore mi
0: iba
2: ololufe
0: o ma ti nko ni mo ise re yi
2: salada ni
0: iba
2: olaluwa ko se ni to ya wa
0: awa opolowo oja orin ti e ko ti to awa opolowo oja orin ti e ko ti to mi do loki yo ati alalubosa o ti ya
1: o ti ya
0: eba o ti ya o ti ya eba
2: lalalalufemi lalalufemi
0: asiritutu pastor asiritutu o dabi ẹni pe iṣẹ agbede bayi ta jọ n ṣe yi o ra ko ti n kọrin labẹlẹ
2: mo ti n kọrin ti pẹ
0: olalufemi
2: lalalufemi
0: iwo nikan ni mo fẹ kaka
2: olalufemi owo ni gbogbo
0: bi ibalowo to pọ lapo ma ṣanu mi. Efifese ija oda efifese ija
2: oda aba lalubosa ajasi ipo
0: nbe lara mi.

0: o se bosun alayede e ku ise takun takun ni gbogbo gba olorun oba yo je ki ise na ko ma ro yin lorun ore mi pastor oluwomi akinropo bawo ni alari yin kule ni kulu splash 105.5 fm bawo le se wa
1: adupe lowo olorun oba sugbon saaju ohun gbogbo tori pe a n se fara ba se wole
0: be ni
1: ehn sugbon ololufe mi won ti ki gbogbo ara le kemi na mo wa dabi agutan to wole ti oko ni bode mi e si sa agutan mo ki bere lati olori alase oludari ati gbogbo ise kan ni bakan na mo ki gbogbo awon crew eto yi baba lalubosa o sa njana sisi ni
0: omo ilu ni crew yen iko eto yi
1: iko eto yi seun bakan na mo ki engineer wa na moju ero wa
0: bakan na mo ki
1: bakan na mo ki gbogbo awon ololufe to agbo ife special lati ti n ba gba dada lati bi 1997 abi
0: May 6, 1997 wa lojo na
1: go. Eh patewo fun mi baba mi.
0: Patewo nla ni.
1: Lati na eto yo ti tun opolopo idile to. O ti gbe opolopo ebiro ti mo si mo pe pelu bawa na bi idile mi se ba gbogbo ti tun

0: obi ati odun ina lu pe odun meta de logbon
1: Olorun je opo rara
0: Olorun je opo ideje lo ijeta na ni
2: meta de logbon
0: eh na la la baba la bo sa ti so
1: ta ba fi pa mo ni wa ni ye ma be gbola e ma ti mo mi lo to ni ma
3: o tun wa da bi ana
0: bi ana
3: ti ba ti ni fe ma toton si mo ri pe ni fe oko yin ki la sire e wa yin tin ba de odo yawo mi tin ba pada dele emi na le so pe to madam ma so asiri ife tin be laarin won atoko e je so asiri tin mo ri mu bo awon gan gba wa lori eto bayi nisin ki le de te feran oko yin ba hun erin o jina si yin renu
2: ba mi ma nti e mi mi ma mi ti o le soro enu eta
4: mo fe ran bi ti christine
1: eh olorun seun Oda Pastor Olu Akinropo.
0: Yes, sir.
1: Eku Kale.
0: Yes, sir.
1: Sopon dandan pe ki okunrin to ti balaga on lati denu ife ko odomo obirin to ba wo lati fe. Abi ewo lo tona se ki odomo obirin to balaga ko wo susun ko lo re ba okunrin ni pe mo ma nife yin gan ma ni. Se ko wa ni so di eni yepere. Abi boya okunrin lo ba omo obirin bo la sese ti gba ni ti yato si todi oni ki lo nsele baba
0: mo ki atokun ati gbugbu awon ti won gbo wa nle lekan si gege bi ibere te ibere lowo mi pe so tona fun omokunrin to ti balaga to ti to lati ni oko pe ko lo denu ko abileko to na ti balaga pe emi na fe ni yawo bakan na pe se o rorun fun obirin abileko to wo pe ah o ye kemi na o
1: ore mi
0: yes sir
1: abileko
2: omedan
0: ah omedan eh mo
2: abileko won ti ja ora lara
0: won ti ja ora lara abileko omedan
1: mo pe abileko ni eniti oko re to ti fo ko sorun pe iwo ta fele fele nbe kin fo eni igba ti olorun nbo
0: omedan omedan omage omedan to ti balaga
1: sa o di keji omage
0: sa
1: omo o di keji omage
0: eh salaye fun mi ni
1: oge mo eh awara loro eni soro soro lada mo gbadun re gan
0: wi pe eje nbere lati bi pe se o ye ki odokunrin to ti balaga pe ko denu ko omedan
2: obirin
0: ti o na ti balaga pe mo fe fe o ni igba aye atijo e ma ja so yin
1: ya so pe igba ni
0: ni igba ni ki saba tete rorun pelu pe won ti e ti kokko gbe awon igbese to ye ki won o gbe
1: oda e se yoku la kai mo pe okun sibe re re re lo ko
0: re re re
1: ni mami wa e da mi loni mama wa ninu oluwa e daruko iyawo yin lekan sibe se npera yin le
0: iyawo mi
1: abo lo mi ta gbo na
0: diakoni obirin ronke akeropo
1: gege ba se so ka to wole nje o tona ki odomo obirin to ti balaga to wa ronu pe ojo kan nbo laipe to na ma se igbeyewo igbeyewo njo dara ki omo obirin to ti balaga be ko lo re ba okunrin odomo okunrin to wo ko so pe aseju asemu lati jo
2: ti e wo bi awa
1: se mo pe mo nife re ni se ko bewu de bayi
4: atokun ko dara rara
1: ko dara
4: ni igba ni
1: bi keyin wa faya gbole ni
4: nkan wo ko ni idoju ti ojo iwaju yo je fun obirin be
1: o ti da ba ojo ti lo re mi eyin le kokko dide a fe bo si abala tan pe ni boju ba yeju ko won ma se yeun
0: a wa bere bere mi fa laarin si ju mi fa e wa pada wa
2: okay
0: e gba si
2: oda kwinto
1: riela de kan bi siliki lady ba tojo alejo mi dada o
2: mo ti ni gbo
1: e seun o mommy wa e tun joko jo dada
0: ka se kan kan kan na bere to ro na loro wo ke oke
1: en je wa ni online social media ani bere soke kan fun yin eduna ta ba ni ka dale ka tun sha bosun alayede eyin na ma fi ti content so en te wa lori social media e mo pe social media ẹ̀rọ ayélujára ó pọ̀ lọ jàrá.

0: fe mami eyin na ma gbo wa o kini a le ri toka si gege bi ewa odokunrin
1: to
0: je kini ewa ti odomo birin to ye ki kaluko kiyesi ko to ma ronu pe abi n denu fe ko eleyi ni
1: awon awo mo
0: ati amuye awo ko la kai awo mo ati amuye
1: to birin o wo lara okunrin to okunrin o wo lara obirin ki
0: won to je ni online te wa ni Facebook
1: won ajeye lenu bi ma sa
0: ba ni dore agbaye ati TikTok a fe gbo un ti e ba ni mama se ti tun jokojo a fe ke pe pupo ke to dele bi re akoko leleyi ni aye igba ni ipa wo ni esin ma n saba ko ninu eto igbeyawo ta ba fi we ohun to n sele lasiko ta wa yi ni aye igba ni a fe ma so pe aye atijo iyen o da aye igba ni ipa wo ni esin ma n saba ko ninu eto igbeyawo
2: tabani ka so ni aye igba ni esin ko ipa pupo ki o to di pe a o se igbeyawo
0: ki lo de to fi se pataki to be yen ma
2: idi ni wi pe esin won a koko gba adura lati wo ipe se irin ajo yi fun awon
0: mejeje ti se e se ibere keji nigba ti e fe ara yin pelu bale yin te fe ara yin ni shiloka kini awon eto pataki ti elero pe nigba yen to gbodo waye laarin ebi oko ati ebi iyawo ti o fi be si mo laye ode oni igba teyin se loko laya te sayeye igbeyawo nipa ti eto laarin oko ati idile oko idile iyawo ti o fi be si mo nisin
2: to wa nbe ni pe akoko ma ara wa dele dele ka to le gbe igbese lori asise igbeyawo
0: sugbon ni isin
2: gbe ni sise yi awon mo sin mo
0: e ja lo so de faaji ka ma bo ndaji loku
2: be ni
0: ka wo so sile ka ma polowo oja
2: be ni wa kan sa dede gboyin wale ni so ko ri bi ti gba ni
1: ka pade lode se kesu
0: bo sun ala yen de oran ti olorin ti o korin yen de fashion bora
1: ni isin ko
0: de fashion bora o be ni to ko
1: o ti doju keji ni isin to lo so
0: ni se lafikun a fe se papapa o da ibere kele lokan
3: keta
0: ki le ri si asa ti awon odomo okunrin aye ode oni ma nda nipa fifi oho ara sile ti won ba n jade lo si gboro o wa dabi ẹni pe won polowo ọja ko munu awon eyan dun kódà gan ko da nílẹ̀ yoruba àti níbikíbi káàkiri àgbáyé
2: bẹ́ẹ̀ ni ó wọ́pọ̀ ní àsìkò tí a wà yìí
0: kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ mọ́ mi
2: wọ́n sọ pé ọ̀làjú ọ̀làjú ni wọ́n sọ nípa ẹ̀ pé ó fa
0: àbí ká sọ pé ojú àlà sódì
2: bẹ́ẹ̀ ni
0: ẹ̀kú làákàyè bàbá àbàdàn abẹ́lẹ̀ adékan bí ṣó sẹ̀ngẹ̀rẹ̀ sórí ètò ń bẹ̀rù ìbéèrè kẹrin nínú àṣà àti ìṣesí àwọn tọkọtìyàwó onígbàgbọ́ ìyẹn ẹlẹ́sìn kristi kí ni òrùka ìgbéyàwó dúró fún gan ẹ sì gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ kékeré kan tí àwọn èèyàn máa ń sábà sọ láti tọ́ka sí òrùka ìgbéyàwó.
2: Òrùka ìgbéyàwó dúró fún èdìdí ìfẹ́.
0: Ohun tí mo fẹ́ gbọ́ lẹ sọ yìí. Èdìdí ìfẹ́ kí ni èdìdí mọ́ mi mi.
2: Pé ìfẹ́ tí kò nítorí.
0: Èdìdí ìfẹ́.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ fi ta kókó ìfẹ́ ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Tí ò ní mọ́jẹ́mọ́jẹ́ kankan.
0: Abájọ tó lórin fi ń kọrin yẹn tí ó ní bẹ̀rẹ̀ tí ó ní òpin.
1: Kì í sí ìgbé ayé ọdún kan.
0: Ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ yín rí roboto.
1: Kì í sí ìgbé ayé ọdún méjì ìgbé ayé láéláé tó kálukú fi bẹ́ǹdì
0: báyìí. Ẹlẹ́kẹ̀lẹ́ lóko ẹlẹ́karùn-ún.
1: Ìbẹ́ karùn-ún ni.
0: Báwo ni ètò ìtọ́nisọ́nà tí Elébo ń pè ní counseling ṣe ṣe pàtàkì tó láàrin ọ̀dọ́mọkùnrin àti ọ̀dọ́mọbìnrin tó fẹ́ra wọn ní ṣùlọ́kà láyé òde òní àwọn kan kì í sábà kọbi ara sí i ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé wọ́n ń ṣèyẹn nínú ẹ̀sìn kristi wọ́n dẹ̀ ń ṣe nínú ẹ̀sìn islam náà kí lè rí sí.
2: Wọ́n ṣe nínú ẹ̀sìn kristi dáadáa torí pé wọ́n á fún wọn ní guideline
0: awon lowo lo nje gala yan ilana
2: wa fun won ni ilana wa si to won sona wa to won sona bo se ye ki igbe aye to ye kan gbe ko to di pe won o se igbeyawo so awon kan ti won o mo tele tele
0: okay
2: wa to won sona lati pe ki won o mo kan to won nu
0: sugbon se mi lanu pe won o saba se gbogbo ru nkan itoni sona be yen ni orilede ti a wa yi
2: ben
0: ki se gbogbo eyan lo nse o de ma nyole ibere kefa to kadi gbogbo ele ko to di pe ba le yin won ma wole ti o baba so pe awon toko ti yawo fe ra won ni su loka won tun so pe won san owo osun won san owo adin kini tumo ede yo ba pon belele le yi o
2: ben ni yen ni pe won se gbogbo on to to ati to ye kan to se igbeyawo papa ju lo lori iyawo gangan yen ni pe won o mo ra won dele dele idile oko ati dile iyawo won o mo ra won dele dele awon igbese to je ye ki won o gbe gbogbo awon nkan to ye ki won o se won o se gbogbo re patapata
0: ko
2: to di pe won wo na igbeyawo
0: ah ani ani o si nbe mama wa
1: o ti gbiyanju
0: e gbiyanju gan ni inu mi dedun bi e se gbe oro yin kale dikness ronke akinropo olohun ba oni je ki igbeyawo yin o daru lai lai
3: amen amen amen
0: seri nkan te ba ti nilo ni akoko olohun ma ma pese e fun yin
3: amen amen amen
0: e ri olohun a wa pelu awon omo yin e ni na ko bo sile iwosan
3: amen
0: anu olohun oju rere olohun ore ofe olorun ma ba ba yin gbe
3: amen
0: o ti ri be ore mi
1: adua lo
0: bo ni se bi te wa yen won le n gbo wa ni ori radio splash 105
3: mi o ti e gbo yan rara
0: baba badan oya ju ibere akoko
1: ibere akoko ti atari si mama wa ni pe abere lowo won pe ni aye igba ni ipo wo ni ese ma nko ninu eto igbeyawo yato si o to nsele la si ko yi
3: ipawo e ton bere yen bere
1: pe ni aye igba ni ipawo ni ese ma nko ninu eto igbeyawo yato si o to nsele la ye ode oni
3: okay ipa ti ese ma nko laye igba ni o po pupo
1: e po arebete
3: laye igba ni boya ni idile muslimi tabi muslimo ododo tabi ni idile kristeni tabi elesin kan abalaye ohun akoko ti won kokko ma nse oni pe won kokko sadua pe omo eti to yan o won wa gbegbese adua won o fi adua won o fi wa oju olohun pe omo eti to yan ko lohun ko yan egun wa iha re fun koda awon onisese laye gba ni gan won ma n se nkan kan ton pe ni ese ntaye ti won o fi wo pe iru isu iru eyan wo lo ye ki omo wo okunrin yo fe tabi eyan wo lo ye ki omo wa obirin yo fe
0: pastor akiropo
3: yes sir
0: kini tumo ese ntaye tori awon ti o mo ohun ten so
3: yi ka o fi wi pe aye gba sin pe eyan gogu church
0: so yo ba eni e ba wa mo ebi mi pada ma so fun yin
3: wi pe eyan se wa di
0: Ensofin toto
3: lori lori bi ojo iwaju omo wa obirin tabokunrin bi o se ri ko ma ba si leya
1: beni ti o ni wa ko wodo
3: ti o ni wa ko wodo sugbon ipa ti esin ko lasiko ta wa yi o fe buru ja ide e tori pe opolopo awon elesin gba mi ise ti an fi n da si oro loko laya won opolo ife ara won lopolopo fi nse bayi pe ki jowo ma
0: ba ore mi tori ojo tun lo die die ibere keji lo bayi nigba te fe ra yin eyan ati yawo yin ni suloka kini awon eto pataki eyi ti o gbodo waye laarin ebi oko ati ebi yawo laye igba ni sugbon ti o si laye ode oni mo ki lo nsele gan
3: laye igba ni gege be si bere lowo mi idile ebi temi gege bi oko won se iwadi pe nbo ni mo ti fe lo mu ayawa ebi iyawo temi na awon na si ofin toto pe ibo ni omo awon obirin lo
0: won se iwadi
3: pe iru aisan wo ni ma se won le wa aisan wo ni ma se won le ti won na se ti omo
0: olowo ase ko sun tojo
3: esen kankan olowo je kankan sele se to omo won ba fe omo won le wa so omo won ma dokun le oko
0: baba badan ibere kele loko baba ti fa titi ya gan
1: oya ibere keta
0: ehn oya
1: kuke kini eri si abi ya wale pe kini eri si asa ti awon odo mere wa nda lati ma fi wo ara sile papa ti ba njade lo lasiko yi
0: se won polowo oja ni
1: abi ke la pe yan
3: o je n to buru jai bigba pe yan ta ogu ara
0: yi e yo do mo birin se n gbo eleyi to ti e wa ba mi ninu je julo inu wa oni baje
3: ami
0: awon iyawo ile kan na wa ti won tun fi wo ara iwaju sile won tun fi teyin sile ton ba wa rin kaakire lese titi won tun ma polowo oja emi nitemi Mr. Mido Mido won ya gboju mi kuro bi radara da
3: ti ora so gbagbe to man to sele ni pe awon omo ta pe ni odo asiko yomo kunrin won o fe je onje ti an ba sile mo e ti an ba fi nkan bo ni onje
1: wa di ga lo to de be won
3: omo ge to ba
0: a lo ti ye wa se gbogbo aso la sa lorun baba lalubo sa
1: ja fa be be bo be ba
0: won ya ewo lokan
1: ibere lekerin agbe ninu asa ati se si tokotaya ninu onigbagbo kin la le pe ni pe kini
0: onigbagbo elesin christian
1: elesin christian pe kini ipa ti oruka igbeyawo kin la le to ko ninu eto
0: igbeyawo kini o ka igbeyawo duro fun gan
3: on ti o ka igbeyawo to duro fun ni pe adehun pe mo gba lati fi ife mi fun o iwo na gba lati fi ife mi
0: ta fi man to ka si oruka igbeyawo te ba iso iyo ma ki
1: to ko sirimu
3: a le pe ni edidi igbeyawo
0: ota mo gbe wa fun baba
1: ibere le karan lo bayi pe ngba abi ya wa le re pe bawo ni eto bi itonisona si se pataki to fun
0: awon odo ninu eto igbeyawo counseling on so
3: o ye mi o se ri gege bi mo se mo fe oro wa na mi ti mo fe so gba koko ogba wa gege be se bi ri pe kini igbaninimona abi counseling abi
0: itonisona
3: o se pataki e ri pe ko si kontera e je nbere lori ero ilewo ati gbogbo ohun ilo na le te ba ran tonton teyan ora ni aluku ti mo si boyan
0: ore mi pastor
3: baba
0: sori awa ti Olorun ran lowo ta n se ayan ogbe fo
3: yes sir
0: ko ye
3: mo n
0: gbe sir ta tue de gesi si yoruba
3: o ye mi sir
0: o ti ro wa lorun bi eko ati momo
3: olorun seun sir
0: won a kan ju wa lasan ni
3: olorun
0: seun sir awa na o si se kini paka o fi paka si jare
3: paka
0: what paka
3: eyin na le fi de si wa lenu baba mi gege mo se n ba bo
0: ehn
3: bi o omo to fe se igbeyawo tabi loko bo se nilo atona ti won o se atona be e ri pe ko se ntara won o fi kini kan ti an pe ni iwe atoka si ta won loyinbo pe ni manual be yan ba fe gbadun te yan ra ntontan o gbodo tele atona to ba nto ra nwa
0: o ko la kaye
1: o ma ba nto da je
0: wa ba da ibere kefa bi
1: toka die le
0: okay
1: ni won lo bayi pe ti o ba ni tokotaya ba fe ra won ni suloka abi pe won sanwo so won san wadi kini tumo yega
0: to baba yo bade o
3: baba lalubo sa fe da mi mole
0: ara
3: be mi no ne gba
0: won ni o sanwo osun
3: o san wadi
0: kini tumo
3: iyan ni pe o fe ni ona to ye ko se kosongbo
0: ewo tun le tun pe ni kosongbo
3: ti e se pe boyo kan
0: o san fugu kata
1: abi awo la lo badu
3: e ti e fu goju window wole
0: adupe oda la ise ade ade
1: ka ma fa ko le pe te inu me fe fa e ma pile ja ka te pile wole ka toju window gbe gbe se
0: pe o wa e kide o
1: o tun ma si gbegbe yawo won ko ti e lo kokko bayi ona ro sasa
0: won ninu bere mefa
1: e gbe lo ka fa me fe fa
0: ni
3: ke wa kun ra mi alagba to dori ko do o be la tori iroko o ni be yoye me yan ra mi
0: ira mi o pe seri la kokko na an lati dupe lowo yin tori ife ife ni ipile ti o pa wa po lati odun na mi na le leyin ani subu iwaju la ma
3: lo ami ami
0: ife na lo tun je yo le ni a de dupe lowo omo mi
1: ni ro asiko
0: se to ba je obirin mi ani ara o wa lo bi kankan ṣùgbọ́n ngbà táwọn náà sọ pé a Emeni ni lereshi tu. Oruko wa oni baje bo so lan yen de.
3: Amen. Amen.
0: Oruko wa oni baje.
3: Amen.
0: E se mo dupe lowo
3: Olorun seun. Ododo ba gbagbe orisun e yo gbe ni.
0: Ah.
3: A gbagbe awon ti pa te ti ko tin ba nko ba gravity mi nirin ajo.
0: Olorun lo ni yen.
3: A gbodo gbagbe.
0: Olorun lo ni yen.
3: Eh lagbe bo ti wu ko. E de pe fun wa loruko Jesu e pe fun wa so.
0: Amen. Mo pe se pe.
3: Amen. Amen.
0: E gbagbe awon ti o mo ye yan jare. Won fe won ko won mo iwa tipa tipa ni
3: adupe adupe gbogbo e ope na ni
0: won ni ko ro ma soko pe ito wa mu lowo yi ka so loruko igbimo alase ile ise splash 105.5 fm ile funfun bala o felele mbadan mommy atokun lereshi tutu nsoro ohun lo se iwe omo paki eko wa nbe o eyi ni omo nu radio
1: akagbadon
0: seri asiri kan wa nu omo nu radio yi nigba ti mo wa ni ile eko moda abi primary won ni kin lo joko segbe radio re diffusion ton ma ngbe sara ogiri yen won ni gbogbo ti radio ba nso ki ma kole to ba ti dale ki wa ba won soro bi igba pa nse pade ase won ti gba emi si pe radio lele nlo ope ni folorun
3: olorun seun
0: elekeje adupe lowo baba wa Akim Opasola o wa ni so 5x10 loja agbagi tutu ni Ibadan 1997 May 6 yen ta bere no tin ti wa leyin
3: Olorun seun
0: kewa e gba pilo meji
3: ah won fun won be fun wa lebun
0: yes ngba te ba pe mi gan ma ti so pe mo fe ko lomo ri lori o ki se pilo meji nikan o mo fe ko lomo ri lori tori awon ti mi gangan
3: adupe adupe
0: adupe lowo Olorun won wa ni so 5x10 loja agbagi tutun ni Ife Road Ibadan Ajoma chat te ba de ti debe e so pe ma pe lereshi tu ma de ni ke gbe fun won
3: won se o ile se yun mo ro pe ile se yun ni juna o
0: ni wa lati gba to ti pe iyawo mi lo ni kin gbe le ti mo gbe fun yin lekan
3: e se e ku owo re te na fun wa
0: da sogo ni ma ni abi o da me
3: mommy adupe ba wa ki
0: adupe lo gbo awon to
3: ki olulufe yin na
0: àwọn náà gbọ́wà ẹ ṣe.
2: adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó fún wa lẹ́mọ̀ olúwàbùkún yín ẹ mọ̀ rọ́wọ́ yọ ẹ̀ní ṣaláì
0: ní ilẹ̀ kó
2: lórí
0: ètò àgbà ọ̀fẹ́ special
1: ogun àgbáyé ní gbọ́wà
2: adúpẹ́
0: ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ abetaya motor parts àwọn náà ti wà lẹ́yìn gan ojú òní ti ẹ̀ ní tẹ́ o wọ́n wà ní ọlákúnlé bus stop aláwọ̀ akala expressway kó tó di pé adélógúdù ní àpáta mbàdàn àwọn páàtì mọ́tò páàtì marua páàtì ọ̀kadà lóríṣiríṣi àti titun àyìnrín àti títòkúnbọ̀ làwọn náà ń tà táyà tuntun tó dúró ńlẹ̀ gan àti tòkúnbọ̀ táyà owó à ń bẹ̀ gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá a fi ń tún mọ́tò ṣe márúwá ní ọ̀kadà okun bẹ̀ dẹnu ẹ wà rí ọ́ìlì lóríṣiríṣi gia oil engine oil power steering fluid àti gbogbo oríṣiríṣi ọ́ìlì tí àwọn mọ́tò márúwá àtọ̀kadà ń lò gbogbo ẹ̀lẹ́dìwó ni wọ́n ń ta gbogbo nǹkan tó wà nbẹ̀ àbí ẹ fẹ́ ra jáàkì ni àbẹ fẹ́ ra bátìrì ni àbẹ fẹ́ ra gbogbo nǹkan tí mọ́tò máa ń nílò àti márúwá àti ọ̀kadà ẹ morúkọ tí wọ́n ń pe olùdásílẹ̀ ibẹ̀ yẹn ni bí ọdún ọládòkun wọ́n máa ń pe ní aláàánú mẹ̀kúnù
3: lẹ́yìn
0: náà bá fẹ́ ra nǹkan tètè lọ síbẹ̀ ojú òní yín ti ẹ̀ ní tẹ́ ẹ má gbàgbé abétáyà and motor parts ó wà ní ọlákúnlé bus stop ní aláwọ̀ akala expressway láti oríta challenge tó já sí àpáta ṣe rí ilé ayé yìí kéré gan
1: o
0: tá a bá fẹ́ ṣe ẹjẹ́ a máa ṣe dáadáa
1: ìtàláńkọ̀
0: aláwọ̀ akala tá a sọ yẹn
1: ìtàláńkọ̀
0: adúpẹ́ lọ́wọ́
1: ọlọ́run ẹ̀yin
0: náà dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí
3: ẹni tá a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ ọlọ́ṣà ni o kì í ṣe bíi so adúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣẹ àti olùdarí ìkànnì yìí láti òkè títí tó fi dé àárín
0: àti olóòtú ètò yìí ọ̀làwúwo
3: ok mo kí ọ̀gá wa olóòtú ètò yìí Mr. Tunde Olawuwo mo kí baba lálùbọ́sà mo jẹ́ kí ìyá wa náà
0: mo kí bọ̀sún aláyàdé
3: ètò
0: magic finger
3: bọ̀sún Alayande anointed
0: studio manager.
3: Studio manager.
0: O si le so pe anointed olowo da.
3: Anointed olowo da. Adupe pe okun o. Awon ti won de fun wa lebon lori eto yi. Adupe owo yin o ma roke. Tori pe oki bayi lowo afun ni gbe. Olorun ni pin yin pa. Olorun asa gbigbe yin di nla. Tori pe ta wa lore e ri owo Olorun si rere.
0: Amen.
1: Ka ma so pe a delivery.
0: Iro ko ti ya. A delivery arina kore akoya ibi o ti to ma je give us ala e de ma la ko ba ko every studio le e je ka lo se e ka ipolowo oja e te tin reti ipolowo oja yin ati wa sengere sori afefe
1: ko ma role lo ni
0: ipolowo oja e se ti en gbo wa splash la wa ni badan agbo ife
1: special
0: mido
1: loki loki.
4: Splash FM 105.5. In a fast-paced world, Funke is always prepared. Introducing new SoClean with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you 2 times cleaner results. And now, with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. SoClean, it's your time to shine.
5: Olorun nikan ni sanu eda ṣugbọn Olorun ma ran oluranlọwọ si iyan lati jise ka se eni eledan tun wa lakoko yi lati jise se iranlọwọ fun gugu eniyan eleyi ti ki su ti ki re nigba kankan ki ayo ati ibukun le de ba opolopo eniyan iyan ninu osu eba yi ka se te ti mo bi eni mowo ti tana sinu apo gugu eniyan o tun ma gbe e lo si ipele to ga ju o tun ya o e je ki ja yin si ti Independence Day cash pot awon olubori 16 ni yo ma je lo se kokan gbogbo ojo Friday ni double winning cash pot ni be ni cash e tin so opo eniyan di millionaire tutun eyi ki se akoko se iru e nje lo mo wi pe iwo gan lo kan lati di millionaire wa September 30 ni special Independence cash pot ni tori na ma se fi akoko re sofo lori Splash FM *347 *1004 *1# lori Lagelu FM *347 *1004 *2# o si tun le sabewo suju opo website pelu www.cashier.ng eni odun meji dilogun nikan lo le kopa lati ta cashier ojo te jemi bod lo fun telu cashier cashier ninu osu emba yi akoko re lati jawe oluburi niyi so ti cashier mu ti cashier.
6: Hello superstars,
7: are you ready for the smartest showdown of the year?
6: Kellogg's Superstars Quiz Show is back for season 5,
7: where Nigeria's brightest students will compete in an exciting test of knowledge, confidence and teamwork. Catch all the action every Saturday and Sunday at 10 a.m. starting October 4 on ZWorld, DSTV channel 166 and GoTV channel 30. Who will become Nigeria's next Kellogg's Superstar? The countdown begins. Don't miss a single moment.
8: Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí. Àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwà ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
9: Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wa?
10: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Àwọn náà ṣe fúnra wa.
11: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọkùn. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
12: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi di ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
13: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbọ́n mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jẹ́ ìké fún ọ kúkú mọ́ nínú.
14: gbéralẹ̀. Máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹrọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
15: 0807-112-4000.
14: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
16: Oh boy, this catfish sweet oh. And I bet we bet influencer money and they take ball now.
17: Bet influencer, what can be that?
16: Simple, join Betway, book your game and share your code with your guys. Every week, Betway go summon you 4% commission.
17: Chai, I bet, sign me up.
16: Enjoy Betway Bet Influencer. Share your code and weekly. Download the app or visit betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.
18: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
19: Shared meals like delicious jollof and chicken.
18: Made with Onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo riro, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with Onga.
20: That's why we say let's go home. There's food at home.
21: Enjoy the taste of home with a newly improved Onga chicken flavor.
22: The taste of home.
23: Are you in need of a nice and comfortable, fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com. Or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.
24: Splash FM 105.5.

0: mi so be o
1: kilo wa so
0: mo ni ko ma ba mi dana ko de ma sun le se
2: o ka ri la
1: kini o sele ninu ebi yin to fi pa ba le re ti to
2: wa je pe
1: awon ise olojojo omo lo ta si tori dollar ta won omo re ti nbe nlu ebo nko
0: olu wa ni se bi ara adura ta gba na ni pe ka jonje omo
2: nla
0: to mo de bi mo to de ni to
1: jonje omo le nje te fi gbagbe ba le yin
0: to
1: fi
0: fun ojojumo ni mo
1: te gba fun ke to lo lori boloyun
0: ojojumo ni mo ma npe mi igbagbe e tori ki ma tori pe mi igbagbe na mo se ni ma ba
1: oda so mo pe omo odo to gba fun baale re
2: baale le ngba bo tu
1: iko re ti yo bobo so wa waju ai
0: mo yo yori oyun yen ni yo yo
1: so mo pe ikani ka ba oyun je
0: ebon
1: olohun oba oni fe si
0: e se won mo pe kani ko ngba oko loko
1: kilo de to fi oko re sile ni badan to wa lo si ilu morika bi te tin ka ni kakuka
2: odo keji to ti lo ni
0: ohun na lo so wo lohun o le tele wa
1: le den ko ko se kiri kakaka ni morika
0: na to se ko ko le sa le jo lo
1: o gbagbe ba le re o wa gba omo odo lomo to pupa fo la to kede le bi pe kon wa yi biri o yi biri biri o yi kan mi o lo wa le o yi biri biri biri o yi kan mi o
0: iyi ku yi lo yi kan
1: alagba
2: mo nje oluwa mi
1: eyin ni ba lele
2: be ni
1: kilo ko yin
2: oruko mi ni maje mayi
1: so nje yin maye tele ni
2: tipe tipe tipe tipe oluwa mi
1: kilo de eyin gan owo yin o mo baba
2: odun kejila ni to ti bere anso lojojo mo ka ki bi tin ta ti america ni nbo si london ni ba won
1: se bori re iyawo eyan ta fi se yale na ni pe ta won mo ba ti nsori re ton bi mo ko ma lo so lojojo ko si un to buru
2: oluwa mi be ni o to la
1: bawo ni to mo odo se ri iyen ni oye mi
2: o to lo lo ni omo odo ni o mo ba n gbe gbagbagbon yo ma ba nsi nje
1: eyin gan e ti e mo yi ara yin
2: e ti mo pe
1: iyawo o da e je soro emi ni adajo court oloka be ba mo
2: leyin onje onje mi to kan
1: ah ah nigbati iya le ile yin ti si se ko boya e ti fe lomi ile nigba to ba yin wa odomo obirin to pupa fo la to kedele wi pe kebi o ma pa yin tohun ba lo si lo oyinbo ko ma ba yin gbo oje ko si ma karamasi ki yin ko ma gbon bedi ko ma gbalẹ ko ma fobo
2: ko ma yin
1: gbo awo ki o si ma se gbogbo on to ba ye ko se
2: se gbogbo ojuse
1: lara ojuse na ni pe ko ma wole sun si ori bedi
0: ko mi o so be o
2: se omo odo ba gbo oje taro to gbo tosa to gbo tale se yo le gbo toru
1: eyin gan
2: to lo lati bi odun meji
1: oda eje nsoro baba
2: mo nje oluwa mi
1: ah ah omo odo olomo ti o ti koja odun 17 o wa di ohun teyin na so pe ko ma sun lori be
2: oluwa mi pelu n ti awon
1: loju ti rara
2: ategun buku ti n fe lenu
1: ole loju ti rara
2: awon ategun to ni pon mu yi
1: ah ah
2: o omo loju awon nkan ti
1: ma fagile igbejo yi
2: tori
1: gbogbo ibe se n ba mi soro ko temi lorun wa ni oluwa
2: mi mo nje
1: bayi lo se je bayi kasa
2: alaye temi nbe odun kejila re to ti bere aso lojojo mo kaaki
1: se won ko isekuse fun yin
2: lo oro se kuse kontan so yi ba oluwa mi eyan lo lati bi odun bi meji to lo so lojojo mo
1: ah madam
2: se o gbo ojuse lo odun le se
1: oda se lo to le lo fun
2: odun kejila to ti lo
0: emi no mo po ma di oju meji na se mo de be
1: oko yin si nigeria
0: ngba bo tu igbagbe mo npe e bere lowo a ma soro
1: dada nitori dollar te fe gba lowo ikokan awon omo yin
0: oluwa mi ko se tori dola
1: edona iwadi ta se o fidi e mule pe gbogbo owo ti kankan awon omo te lo ba se olojojo ti won ni ke ko fun
2: ko fi kan ke ji se fun mi
1: won le jise
0: oluwa mi ro ara e na ni mo fi n san owo osu fo mo ojo
2: ah se ngbo soro nu
1: ki lo ma n se awon odo ti o re lo ngba mi
0: mo fi san owo fo mo odo mo fi san owo fo mo odo to loyin o omo odo alai mo re yi
2: o omo odo ti o ti rin lo ngba mi to pe ma gba bo tu ki
1: edo na o oda eje n soro
2: mo nje oluwa mi
1: eyin mama wa a fe beyin gan
2: ika ni won
1: se e ma so be
2: o ti da
1: a gbodo so pe ikala wo
2: bi papa badanu
1: wa ki mo on to je kin so pe ke ma so be
2: mo n gbo yo oluwa mi
1: ninu ikun awon obirin wa to n gbo wa lowo yi ta wa ma n pe lele ebo ni manufacturing company ibe lati jade
2: mo gbo yin oluwa mi
1: atokunrin atobirin ikun awon mama lati jade a gbodo soro odi si won lori afefe
2: nti o n fa le
1: ko ta wa kan so na ni wi pe kilode to je wi pe ti asiko ogbo ati agba bande awon iyawo le ma nsaba bo agbara kun agbara tawon ni gege bi iyawo le
2: lati fataraba
1: ile ma wa fowo lale fun ikokan awon omo yin ni opolopo igba un teyin iyawo le nse ma binu mo ti be yin le kan pe inu ikun yin yen
2: so yo ri be
1: ni manufacturing company ta wa ti jade
2: kin le se awa bale
1: ti won wa ni ti kokan awon omo te lo ki ni morika ni london ni gba lawo won le fi kankan jabo fun oko yin nbo ni fe yin sa lo na
0: oluwa mi o na ni mo fi ro nje ma fi ro nje ko si nkan to n fowo se
1: se bi awon omo ti e lo ba so lojojo yi won ni owo yi daddy mi lo ni
0: ki mo se te fi fi fi owo
1: daddy
0: gbobukata
1: e se la ti ma fowo daddy gbobukata ki lo se le go
0: ko si nkan to fe fowo se
2: e le se pari engine ni baba de bi ode
0: ko si nkan to fe fowo se
2: baba ti da
0: fe je onje si wa nle ki lo fe aso ni o wa nle ki lo fe
2: wa je la ni nkan mi da fowo se
1: iwo na lo si lo baba yi gbo o ni pe to ba rin ki ri dada wa rin ye bu ka ye bu
0: se da bu le
2: sin se lasile
0: ni
2: wa lo laarin odun meji
1: do na iwo gan awon o se la kai
2: awon ojo ti ro yin yin
0: bo
1: omo odo to ni yo ma ba oko re gbegbagbagbon en to wa pupa dele to pupa fo
2: yo se tosan yo se tale
1: ina ni olorun mo wa fun oko
0: fun oko re pe o ma le ba mi to je jaja ni
1: ki pe tara ba le le fi ma gbo pepe iwo gan lo ko letter si pe tete fun loyun ko to di morika de
2: ko mo pe baba gbo loju ni baba ogbode gbogbo
1: won lo gbo loju ni ogbo ni
2: o ogbode sale
1: o de sale
2: pe tin
1: ogboloju
2: ogbode sale
1: o tun ni sale
2: eh bo se ori na
1: e duro isan so yi do madam show to ni pe omo odo ti o fowo ara re gba won lo ti loyun foko
0: o si loyun ko se si won se yen nikan
1: baba oju ogba yin na ti ni omode kekere yen ti ijo omo 15 years lo won lo ti ro ni nkan ko
2: baba rada
1: won lo ti ro ni nkan ko
2: se ma le omo kya ki
0: se
2: ti ti ni
0: ko se wa ro ni nkan kun o tun ti se gbe yawo kokko fun
1: ta lo jabi se bi wo lo lo mu omobirin to pupa fo wa eyi omobirin to dudu faki faki wa nle o mu wa ba
0: tori ko mo npo omo yen omo yen kekere ni mo poko mi o ki mole
2: o lo pa ro ara re le ko to
0: omo kekere ni mi mo poko mi ma ki mole
2: odo keji la re
1: ti ti si olojo jo sona ka ki
0: owo ko mo wa mo lo sojuse mi ni mo lo tonju omo ni omo omo ni
2: oluwa ai sufi aye mu ikana ni ofo omo o ti fo omo olojo jo
1: mi
2: na ti fo omo omo odo
1: da se farabale pa ko ko
2: mo gbo oluwa mi
1: en te je mama wa nile oju oni ti e ni te ejo ko si iya olomo ti o ni fe jeun omo sugbon akiyesi emi Mr. Mido Mido ti mo nsoro yi ina ni wi pe o dabi eni pe oju ma nkan opolopo eyin iyawo ole eyin iyawo baba ninu idile alayo o ma nki ara yin wa gale gale pe oko mi ti o gbon emi gan ni jere kokan awon omo won yi jo ti baba lo
2: o
1: ya ko ri be eran ti ipile ife
2: ka ti jo n ba bo lati le o ti gbagbe
1: oro olorun so pe bi ipile ba baje kini
0: olododo yo se
1: igba te ni fe ara yin gan ti o si ede ayede ki lo wa de to je pe nigba ti
2: ile ba n su lo
1: iwo atoko re wa n dagba lo die die e wa n fi iyapa si oro omo yin
2: wa so ba digere
1: fun yin wa n lo fun odidi odun kan
2: meji
1: odun meji lori pe olorin ise olojojo omo
0: won
1: tun awon omo re ti wa ni kowo yi fun baba mi o lo ran mi ni gbogbo ilewe ti mo ti lo kawe
2: o tun je mole
1: o tun sagama ti abaje ru wi ina pe ni sagamaita
0: oluwa mi ko si nkan to fe fowo se
2: ebe ri bo lori mo gbe mo gbe
1: fi owo se
0: mo fi ran je
2: mo
0: le fi toju e to ba ma lo si to ba ma lo si
1: idajo mi o ma ka won yan lara loni idajo mi aha akọwe kootu bọsun alayede mo fẹ gbe idajọ mi kalẹ boya tin ba gbe idajọ yi kalẹ gbogbo rada rada redere redere de to nsele kaluko fopin si
2: won woju ki abọ yan kini
1: idajọ mi e ma so pe idajọ mi le po lalẹ mo se fe nu ah pẹlu iwadi ati gbogbo akọle to wa ni waju mi yi un to sele ni pe e ma binu si mo se fe dajọ yi o iya lele mo fe ke step aside e pada sile yin e fi oko yin lorun sile omode to se nji ni jiji aye re to nji bo wa e fi le eje ko wa ninu ile o ti di ya ile latoni lo eyin e fa seyin fun
0: awon iya ni o wa joko mi
1: ara iya le
0: ba
1: to si ni be
2: omo lo so lojo jo
0: jo ni mo send owo
1: e be
0: ni mo send owo
2: wa ti ndan omo ni
0: ju wa ba se
1: oko re o lowo ju wo gan
0: lo ni mo lo si ni ko lowo mo o
1: e sa e fa seyin
0: o ja ni o ko je ko si wahala iya ni o je
1: e fa seyin e je ko mo bi toju baba baba ki lo
0: wa
1: lokan yin
2: en to wa lo omo ntoju mi goda in ba weta yo tokun lati ke baba gan duro rekete omo nti pe mi baun e je ko won ma lo
1: o ti e gboro kan mo boya o to ni won ni ago mo kan la bo aro le ma nji ki le nse to to baun
2: pelu ogo
1: e mera yin ni paso ni
2: bi idunun ba ti wa bayi ni baba o ka si mo je ma pe ji
0: omo o si dunun lodo temi
1: oda e kon la lele ije o
2: bo se je nu
1: e ma feran si enu ologbo
2: ke le ologbo an wa tele
1: ti agba ba ti nde laarin iyawo ile ba lele e ja ma fi fe han sira wa ko wa ye ka tun jo ma rojo ka ma bara wa ja olodun la fi beyin
2: abi ku wa baba ki
1: sugbon olodun fowo to okan mi gege bi adajo mo si fe ba ba lele soro
2: ngbo
1: se o le dariji iyawo re to fe ni se loka
2: mo le dariji ko sa ma fowo kan omo to loyun
1: idajo mi wa lele yi ola wi pe wogun oraye lati ma lo ba won omo so lojojo
2: won ja mi ile ni
1: yawo re yi lo nko won bu won se se bayi kasa ba kawo
2: o ni gba waju ni gbeyin
1: sugbon idajo mi ti ale yi o da lori wi pe e dariji iya le yin sugbon nitori pe ife tara re nikan lo je ko ma lo ka kiri so lojojo ti o ti e gbogbo owo tawon omo ko fun pe ko fun baba re ko fi jise
2: fi kaka jise o
1: en fi omo kekere yen sile omo kekere na ni bo wa dagba e je ki o je igba keji iyawo
0: laila emi
1: e fara balejo
0: emi o gba o
1: iya lele mo fe ko sun seyin die ko mo le gbadun aye
0: e ko si wahala ma sun seyin
1: e sun seyin
0: ma sun seyin ko si wahala
1: bo arise
2: ko leyin e bayi olopa lai gbe
1: ko tu oloka ko je bo ti je

0: So,
1: adupe
0: eyin eyan wa. Ani lati dupe lowo yin gan fun bi
1: adu ti won.
0: E se nti wa leyin. Ati bi e se ngbo gbogbo ko mu okun ti a sise le lori ko to di pe a wa sori eto ni ale eto ni.
1: Ope nla.
0: A fi akoko yi dupe pe okun lowo awon alejo wa ti won wa ni ale eto ni. Won ko ife won si se dada o baba wa ninu oluwa pastor akinropo ati iyawo won
1: ronke
0: adupe lowo awon na pastor olawumi akinropo e se o idile yin olorun bo ni je ko daro olorun yo ma satileyin fun yin o ebi yin yo ni fokanbale alafia ati idagbasoke ye ka ma so pe bosun alayede e ko se amoriri yin gan olele
1: alewa bare
0: isia
1: baba se o sidan
0: bode
1: ade gugu amale
0: olofin
1: ni ja fun wa
0: niran lai lawoya
1: aje ko ya ni
0: kaluku wa ikolaba
1: akola tolaba bakana
0: lafi han
1: aluwa so so mo aiku bale oro
0: oga
1: ko ni ja kalu aga ni tawa
0: imoba
1: aje ki le ri mo ba wa luke
0: onjo nko
1: aje ka ma ju iju ayo
0: be na ni olele nko abale wa bare o oke ho
1: ajama
0: ho iwayo ijo nko
1: ajega majo ijo idunu
0: ajeka majo ijo idunu titi ojo mejo ta tun lanfani lati ma pade yin lori eto yi ta pe ni agbo ife special ta tun gbe alejo miran wa fun yin lori eto yi ope pataki lowo lotu eto yi tunde olawowo bosun alayede olowo odan magic finger akiyin gan asiki awon alejo wa na ba se so lekan o wa ra ojo ti gbalẹ dededede aproro bi eni osun omo ti ajana oro alagbede ede ile to ba mi ko ti o se 42 se bi olohun oba lo nfun wa se titi ojo mejo na lagbara lowo olohun a pade yin nkan ko ni se eyin te wa nbe yen te ngbo wa nkan ko ni se enikan kan ninu awa na a se e se awa na ki
1: adupe
0: fe ha o je bo se je fun toni
1: adupe fun eto wa toni ti o fi ori so bi to lape re mo si ki omo mi omo slick lady fun ayejo bi re to ko loni
0: ah
1: igbo odun
0: congratulations akoyamo
1: olagbejo
0: wa ko ran kaka
1: olagbejo ademola lo ko ti baba bada lo se ni
0: bi ba ji ojo me re ki gbogbo
2: ajela de kon bi
0: do ojojo
2: o re ke ka kiri agbaye
1: emi ki o ma be na da o
2: oluwa dara si mi
0: ya wo yin se oni fe yin mo ni o mu nkan kan wa lati
1: le go e ma da lo je e ta je paramo mo keke
0: o ke mo gbo pora kuli kuli wa
1: ki baba mi mo ga
2: no mo ba rogun to ma je kare ma se
1: adupe odi lose ti nbo e mo ru nkan yin

0: tún ti dé. A ti dé lásàlẹ̀ yìí, a ti dé lásìkò yìí. Fún ìgbádùn ẹ̀yìn ti ajákẹ̀jádò lè àgbálá ayé tá a bá sọ nípa ètò yín ètò wa idán. Idán gangan leléyìí, eléyìí tó yàtọ̀ sí dánkídán. Yèrò-yèrè ìdárayá lákọ̀tún ni, eléyìí tá a pe ọmọ sí ìkànnì ọmọlúàbí. Splash 105.5, eléyìí tó kalẹ̀ sínú gbalẹ̀ funfun báláwo lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Àdùgbọ́ gbé akẹ́ sí i. Gbogbo ẹ ti wà ń bí lónìí tuntun, ó ti wà ń sẹpẹ́sẹpẹ́. Lé kọjá fi gọ 8. Bọ̀sọ́ aláyẹ̀dẹ́ ló máa jẹ́ kẹ́ láǹfààní. Kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá ọ̀dọ̀ ti yín bẹ̀ yẹn. Ṣé wọn bá lánàá ni ó jẹ́ wò wá Facebook? Ìkànnì ti Splash 105.5. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń Facebook leléyìí. Splash 105.5 Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń Facebook nu. Ẹ wò wá ń bẹ̀, ẹ bá wa ṣí ẹ̀ kó lọ fà. Ọ̀gá wa Túndé Ọláwúwo lolóòtú ètò ìyàlẹ̀ Ferguson. Tìjáni olóko dáná ló kọ mi. Olóko ilé tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ léde Yorùbá tiantia di sport actor. Actor ilé tó wà active. Ṣé ìgbàgbé gbà tó máa yí koto ti káàṣì ẹ̀. Ẹ ń bá mi ní gàlọ́ lápẹ́lẹ́ yìí. 25 million lóṣooṣù. 25 million September. 25 million October. 25 million ní November. 25 million ní December. Ó jọ 100 million. Tá a láǹfààní àti pín. Òun ló ṣokùnfà winning ojoojúmọ́ yẹn, price ojoojúmọ́ yẹn tó fi fò sókè sí yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ 25,000 nìkan la wọ́n yí ní orí idán gangan lálaalẹ́. Ó ti fò sókè sí, ó ti pọ̀ sí. Kò pọ̀ létí ẹ, ẹ ti máa gbọ́ látijọ́ yìí. Báwo èèyàn ṣe ń gbẹ́nu sí lọ́lọ́kan òjọ̀kan? Àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ láti gbẹ́nu sí káàṣì ẹ̀. Ò ní pé mo bá lè yin tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà, 15. Owó la fi pè náà owó. Bá ti yin tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà, bí ìgbà tẹ́ bá play 30. Òun ni tíkẹ́ẹ̀tì tẹ́ fi gbà. Ẹ fi 15 gba 30 tíkẹ́ẹ̀tì. Bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn 347*1004*1#. Tàbí www.cashshare.ng. Bẹ́ẹ̀ bá wò wá Facebook, ẹ máa bọ̀ ní TikTok náà, àti Tìjáni olóko dáná sport actor, ó mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn náà. Bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn. Fún gbogbo àwọn tán bí a léèrè pé bóò ni nǹkan ṣe ń lọ ṣáájú ìfigagbága Nàìjíríà àti Madagascar. Eléyìí tó máa láǹfààní àti wáyé lọ́jọ́ jímọ̀ 25 nu. On the 25 nínú oṣù tá a wà yìí, ìfigagbága wa àti Guinea Bissau on the 29 lòun tiẹ̀. Ikọ̀ Super Eagles wọ́n gbáradì lénìí. Ìṣẹ́jú 15 nínú àsìkò tí wọ́n fi ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan náà ni wọ́n fún àwọn oníròyìn láti bèèrè nǹkan tàbómi. Lẹ́yìn èyí, wọ́n tilẹ̀kùn ṣe gbogbo ìgbáradì eléyìí tí wọ́n ṣe ni o. Ìgbáradì ń tẹ̀síwájú lọ́la ṣáájú ìfigagbága tó máa wáyé tó bá ti ń di lọ́jọ́ jímọ̀. Bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn. Ẹ já kúrò ní tó ní ṣe pẹ̀lú Naija torí àkókò wa lálẹ́ yìí. Ká gba orílẹ̀-èdè France wọlé. Kylian Mbappé ti ní ǹjẹ́ mọ̀ pọ̀ mọ́ Áfríkà lòun. Wọ́n ní Áfríkà ni ó ní France lòun gbá bọ́ọ̀lù fún tòótọ́. France ni wọ́n bí ohun sí ṣùgbọ́n ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lòun o, dúdú lòun. Ọmọ Cameroon lòun. Wọ́n ní àwa ò mọ̀ pọ̀ ọmọ Cameroon nìyìn. Ó lòun sọ fún wa, ó láwọn èèyàn mọ̀ o. Àwọn èèyàn mọ̀ ṣùgbọ́n torí àwọn tí wọ́n mọ̀ lòun ṣe ń sọ pé bàbá àwọn Cameroon ni bàbá àwọn ti wá. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè France ni wọ́n bí òun sí. Oníkẹ́sì máa wo ẹ̀yin èèyàn wálé adúláwọ̀, ẹ ṣàtìlẹ́yìn fún mi. Ẹ dúró tì mí. Ẹ ti wà pẹ̀lú òun tipẹ́tipẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìkan lára yín. Òun lè gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè France ní tòótọ́, ṣùgbọ́n òun ò jẹ́ fọwọ́ òsì júwe ilé bàbá àwọn Cameroon làwọn ti wá. Bẹ́ẹ̀ bá sì lè ṣàtìlẹ́yìn fún mi bí n bá ilé gba Ballon d'Or. Ẹ mọ̀jẹ̀ àgbò sí ń bẹ̀. Ilẹ̀ adúláwọ̀ ni màá fi Ballon d'Or yẹn, òun ni màá fi ọ̀nà. Màá dedicate Ballon d'Or yẹn fún Áfríkà. Ìpè òun fi Ballon d'Or eléyìí o. Oun fi daddy oun dedicate e oun fi honor awon Africans gege bi Kylian Mbappe gege bo se je odi mimanu o o le duro ti won e duro ti won gbagbagba e tin wa be fun lati jo yi e dakun be ba ile tin leyin bi ba ile gba balon di o oun o dedicate e for Africa e dakun bo lo dedicate e for Africa nisin se Africa ti mu lo gba ball fun orilede wo won ko balon di o fun so orilede Cameroon won ko fun Ogile de France ni. O ti ni e ti ohun leyin o. E dibo fo ohun. Gege bi nti Kylian Mbappe gege bi to sonu. Olohun ki se isin lo se nwa si Africa. Ohun ti nwa si Africa ti pe igba to ohun ti wa nkeke ohun ma nwa si Cameroon dada ngba yen. Ki se gbegbe igba to ohun se ni lo iran lowo eyin Africans. Lohun se nwa si Cameroon nisin. Ohun ti nwa ti pe lati keke lohun ti nwa. Gege bi Kylian Mbappe gege bo se jodi bi monu ba kada Kylian Mbappe o je odi bi mo pe nje je mo pe lodun 2016 owo ba dara ko me gege agba ballu ti Liverpool lati nu gege agba ballu ti AS Monaco lodun yen o di ya awon fe sala marin ti e o ni fe yoyin club bi kasi nkan owo agba mo o ke si o si gangan be ololulu ololufe yoyin club o ni ya awon ya awon ni fe yoyin club po o oni tori e ni ya awon se fe ku drapo mo ike bi agba ballu ti Liverpool o fe ki ohun gba ballu labe yoyin club oni sugbon gbogbo gbaye gbogbo bi ya awon se mo bo nso lojojumo pe Mbappe o lo Liverpool o won sa mo yin mu si an ni pe wo won o lo Liverpool je tori ohun ni lokan lati gba ballu fun iko bi agba ballu lu awon je ko wo ni oni PSG ni o lo ni lokan lati gba ballu fun PSG oun fe di nkan pataki to ko to ku orilede France oni di ni yen to won se pada lo Liverpool lodun 2016 opolopo ipade oun lo waye laarin iya awon atawon alagoso ko Liverpool loju pona lati darapo mo Liverpool lodun 2016 sugbon oun fe ku o ninu French League gege bi oga ni ehn oun si pada ku o nbe gege bi oga gege bi Kylian Mbappe gege bo se je odi mimo nu *347*1004*#, tabi www.cashier.ng ko si bi te gba wole lati yin cash e e ba le yin ticket meta lekan na anfani alailegbe lati gbenu si cash e ni o Adekunle Isola egbe mi dada in ben TikTok more blessing omega didam na ben TikTok awon ti awon ya pa TikTok gan adupe lowo gbogbo yin o ba kan na awon ti a tun be ni Facebook Oluwa pelu mi o na be ni TikTok Loverboy 2828 o na be ni TikTok SMD o na be nbe Akofashion Alia o na be nbe Olayiwola adupe lowo yin e ja tesiwaju awon alakoso kan ti wahala tesiwaju o laarin awon alagoso kan ti Real Madrid gbomi dada ijoba atalo Ala Madrid up my you up Madrid ni wahala tin tesiwaju ko se leyin derby ele to waye laipe yi derby to waye laarin Madrid mejeji nibi awuyewuye to sele nipa pe o ye ki an fun Kangli abi le Kangle yi mo si card ko pa ngba to te Vede Valverde leyin gbogbo to sele lokin ose nkan kan lo lori social media nibi ti awon kan ti ko akole kan akole ti wa ko yi en to je are ajo La Liga jaba so nipa Javier Tebas o wa face si akole ohun kilo wa lori n to n lo social media lori lede Spain ni pe bi a se ko sibe ni won ni ika ti n bo ajo ti n se amojuto La Liga ati awon adari ayo o ni won geje pe lai si e ti mo ka tin bo won yin ti an ri fasi ipe bi agbabolu ti Real Madrid ni o ipe Madrid na ni won fi npa wo nu dije La Liga o na ni won fi ntaja pe gbogbo oja yi o na ni ndowo fun won tawon adare ayo ti an fi bula pe ti o ba si Madrid ni ebi ba pa won adare ayo ati ajo La Liga gangan ebi ba fe pa won ku pe ope lope Madrid ipe gi agbabolu ti Real Madrid o ni ndowo fun idije La Liga nkan ti javi atebasi to ri lori social media nu o lohun na ba ko akole ti e epistle ti e lo ba fi tako in trending news yen pe ngba te so pe ika ti nbo ajo La Liga ati awon adari ayo lapapo o ni won geje that is to say Madrid ti fa won lo nje awon tun se ojoro tako ipe gi agbabolu ti Real Madrid javi atebasi na wa da won lohun pada pe inte ko yi lati so pe iko Madrid ni La Liga ti awon referee je o tabuku awon iko egbe agbabolu yoku o tabuku awon alakoso o tabuku awon agbabolu o tabuku itan ti awon iko egbe agbabolu kokko ohun tawon na ti fi lele nu dije La Liga nigba te ba so pe iko ti Real Madrid o ni npa owo ti won na nu dije La Liga o tabuku won o ipe ohun si mo pe awon ara bi awon na ni won ran awon tin ko kini ohun pe ki se igba kokko won leleyi ti won mo lo TV ati awon radio station lati mo fi tako ajo La Liga abi ajo le ti se amojuto awon adari ayo yen lorilede Spain ile gagagagan ni o bi awon alakoso ko Madrid inu lawon na ba face si Javi Atebasi pe AC ile ti Javi Atebasi to fo sori to wa social media yen pe o safihan pe Javi Atebasi la koko na awon o faramo esi ohun sugbo safihan pe Javi Atebasi o ka to ipo to dimu gege bi alaga agba fun idije ti La Liga pe ko ka to pe bo ni o ba se dun to ki awon ni alaga mi abi ka ni president mi fun ajo La Liga ele ti o ni ri La Liga gege bi ipin idokowo ti e lati mo bula ti o ni ri gege bi ogun ebi ti won ti o ni ri La Liga gege bi igba to je pe ohun lohun ni pe awon nilo elomi to sound dada ti o ri La Liga gege bi igba to je pe won yan mi si bi ni ohun si budo se dada ohun ko lohun ni La Liga esi ta won alakoso ko ti iko ti Real Madrid edi esi ta fo fun ara binu Javi Atebasi Javi Atebasi o ti di wahala bayi debi to waye laipe yi o ti di wahala laarin egun mejeji mo tun nigbagbo pe Javi Atebasi na o no tun fo esi laipe yi bi nkan se rinu ni pe yi koto ati sumo be o o mo da bi gba to je pe mo fe te mo nte code yen lowo ololoko dana yi koto ngba ta ba fi ri bi iseju bi meji si meta iseju bi meji si meta a yi koto *347*1004*1#. Tabi www.cash.ng. Ba mi eni Olorun mo ni Chicago ni Illinois. Lorilede USA nu. Ba mi o ni iko wo ba mi support gbogbo iko to ba ti win ni won aye wada. Ya gbe prayers ra re la. Ko si team ti baba o support ti baba o ni e ma da ko mi adua ni e ma se. Loke loke lola kun fire kun. I want you on Facebook. I want you on Facebook. Accordation. Obasa. Isola Olasukami. Lati Rewumi. Mati Olusegun. Alatani Abdulhafiz. Rakib Isola. Onan Ben Facebook. Akambi Olarewaju Obgonas. Peter Akinsoji. I want you Chelsea no. Adedeji Kehinde Olamide. Ogun Yemi Savio Esoji Ogun Gbenro Razak na lati lanlate Ali Mi Mutairu na awon ti a Facebook nu Imavio J Peter Oye Lakin Dawood Akamu Akinloye Kamarudin Adetuji ki ma fi asiko yi ki oga mi dada the utility player Baba so nipa Abdul Jalili Adetuji dun magaji ibadan o joba bomi lo egbon mi ni oga mi ni happy birthday to you Long Life and Prosperity igba odun ojo kanu ojo kanu lo won ati oga wa daada ni kan ni wa ile keji lagelu 96.7 FM temi tayo oye ladun aboronu up my you as ko ti gbogbo yin oru lewa yi e ti dag ma you fun ko fun aboro ni gift igba to ta obi koju ko ti fun am aye ko to ku seju meji ta fi yi ko to ti cash e *347*100*1# tabi www.cashshare.ng e ba yin ticket meta lekan na igba te play 30 ni wa ku number ti o gbe ge si number yin e bi nkan se rinu e ja tun owo waju Roberto De Zerbi oluko ni pe gi agba ballu ti Tottenham Hotspur inta n wu gbo labenu bayi ni pe won ni awon igun kan ninu awon alagoso kan Tottenham Hotspur tin wo pe se pe oluko ni to gba won le na ni o pada sin awon lo relegation e ma pe on lo gba won le relegation sa to koja won tin wo pe se pe Roberto De Zerbi na ni o pada le awon lo relegation ni sa yi e je agbase lowo e be la won kan wo pe enta ni ka te so pe ka gbase lowo e yi gbese mo ni o mu wa fo yi gbe agba ballu Tottenham Hotspur tori pe adeun to towo bo ngba to darapo gangan odun 2031 ni se re o tenubodo odun 2031 o ni se re o tenubodo ko wa si clause kankan be pe o da na to ba ko wa de bi bayi o ale gbase lowo e lai ni fun lowo kankan o abi afun lowo iye bayi la afun yi to fi gba 10 million pounds afun le iye bayi ko si clause kankan be le to tun wa si pe de di owo to ye o gba na ni o gba ayafi to ba wo won se laanu oluko ni Roberto De Zerbi ke naviga baga kankan nu dije league nile gesi ni sai ami meji 2 points na lo ti pa wole ninu ifigabaga bi marun to ti gba ibi ta won kan ti ni 13 points 15 points ebe le kan ti ni 2 points oro aye ko ye anybody ko si ni sensa to koja o de lojiji ko ku won ku relegation won wa fun lowo tin lo bi o ti nawo tin lo bi 380 million pounds wa be ko won lo relegation o dabi iko Chelsea ni irinse ti Frank Lampard de Chelsea labe transfer ban o ko Chelsea waterfall inu ba bi awon alagoso ko Chelsea pe iwo to se bayi o da gbowo ra irinse bo ba se won o en ti o de irinse to waterfall won ko wo fun o se ra irinse ko pada ko Chelsea de buti ogo ise ti ohun irinse to ohun ko dani ti o fi se nkankan o ni oluko ni to mo sukulu ohun gba le si ogbeji to fi gba dije UEFA Champions League ise oluko ni gan abikunso logun de kini Andre Robertson agba ballu fun iko ti Liverpool ngba kan baba so nipa Andre Robertson omo ibi orilede ti Scotland niyan o Robertson je odi bi mo pe gbogbo eyin ti en bu Trent Alexander-Arnold ngba to fi wa nu ko Liverpool pe o dun ge pe defensively ko da looto offensively lati attack o da pe e mo asiri idanwo ti nbenbe e mo pe oluko ni Jurgen Klopp lo ko ba Trent Alexander-Arnold to fi disuo tawon eyan mo nge daada na ba bi Robertson pe bi ti bo so ni o so bi la wa e salaye fun wa bo le se so pe Jurgen Klopp lo ko ba Arnold to fi disuo ti gbugbu aye nge ti won nge ni ge kuge o ni be ni o ni se mo pe tactical o ni oluko ni Jurgen Klopp lo fi ko ba Arnold pe nigba to fi wa nu ko Liverpool e mo pe anfani ti ohun ri gba nu ko Liverpool gba na nto ohun iyen Robertson lo so be o pe Sadio Mane mo ran ohun lowo I mo pada seyin fo ohun sugbon Mohamed Salah o ke n pada seyin lati wa ran Trent Alexander-Arnold lowo pe oluko ni Jurgen Klopp ni mo so fun Mohamed Salah pe iwo mo ba won mark wa seyin ti e o tori ta ba ja ballu gba odo e la gba wole salatako la fi nkan si alatako tactically oni tactical yen gangan lo ko ba Trent Alexander-Arnold yo oni gba ti Arnold ti ma ti ja ballu gba lowo ko Liverpool bayi odo anodi ni won ma nlo tori wipe Mohammed Salah to ye ko ran lowo lati ba mark ko ni ran lowo yo won o ti wa loke nti e pe ton ba ti ja ball gba ki won pe ton ba ti ja ball gba kan gba ball sohun ka won fi attack ya yonda ti enikan idinu o ti a se mo fi nkan se ko gbe agba ball Liverpool ti a se mo nge ni gekuge pe Jurgen Klopp o ni oluko ni eleyi to ko ba Trent Alexander-Arnold oluko ni Mikel Arteta ti gba lati fese re loju wo odun won kede odun pato ise tun to fe loju sugbon odun mewa odun 2019 lo de won ni o kere tan yo lo odun mewa ki se pe yo lo odun mewa mi o pe baba ka lati odun 2019 le to tumo si pe ise tin benle 2026 to 2027 season odi o tedun bodo sugbon won ti fe se yen loju si bayi baba wa se po lati gba to ti de pe de o kere tan yo lo odun mewa sangility 10 million pounds yo le owo yen o le 10 million pounds ngba bayi owo ti o mo gba yo le si yo si ni ajemonu 5 million pounds nle gege bi ajemonu nu ninu ke bi agba bolu ti Arsenal up gunners ta ni number yi 6995 lo pari number yi 770 lo bere number yi 6995 ta ni awa ti pe number ohun o ti jade ogo ti gbe elo e ka le o splash fm lati gbe yin ti ja ni oloko dana loko mi
1: bayo le yusuf lo ko mi
0: lati sogoye e ti je ka se re tele abi igba kokko leleyi
1: ben
0: congratulations e ti je 50,000 lale yi
1: olohun seun
0: o ja sope yeye
1: o ku
0: congratulations customer care wa ma pe yin se gbo sa
1: oye mi
0: sa bowo yin a se teyin lowo bi nkan se rinu Bọ̀sọ́ aláyẹ̀dẹ́ ti dé wa máa lọ. Lọ́la látún láǹfààní àti ìpàdé lórí ìdọ́gangan. Ọ̀gá wa tún dé Ọláwúwo olóòtú ètò Alex Ferguson. Ṣé wọ́n bá lánàá ló jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa kẹ́ ẹ wò wá ní Facebook. Tìjáni olóko dáná ló kọ̀ mi. Lọ́la lápàdé títí ọ̀la ọ̀hún. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Splash FM. Ó dàbọ̀.

gbogbo olugbo mi jakejado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mode o ojo Tuesday ojo isegun oni lojo isegun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati gbo mi ka ka kiri agbalaye Olorun yo segun fun o Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi e ja wa dupe lowo baba re ose yi gangan la lo iyo wa o sin to le ye mo ose ni only communion service ninu but ni ola ni agbare ni to ni aye atorun lati bere si lo iyo ola Wednesday eni kan ni ah mo ti e ti gbagbe awon nkan te so mo nbo e ja dupe lowo baba mi baba re mummy won ji osu o lati mo ki Jesu re ku ise daddy e mo ji osu yin lati ma dobale eyi ka otun eyi ka osi e ja dupe lowo baba mi onipekun ewa arugbo ojo oba to ju gbogbo oba aye lo woli odekunle epavra lo nso pe o emi ndupe temi se won na ndupe ti e mo dupe temi engineer e ba mi gbe orin yen soke ka ma fi yin olohun ninu ewa iwa mimo re ah oni ni 2209 2026 bi awada bi ere osu yi atodun mo nlo sopin emi re o mo nlo sopin mo dupe ti e

0: Hallelujah. Hallelujah. Ogo meje, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Oluwa ni enikan gbo mi ofa isan bo sonu lara re. Bo se n kigbe ogo yen. Gbogbo isan aten to sumo to ni isan. Bayi ni Oluwa wi iwosan kan o. In the name of Jesus Christ. Eyin oyan fe bi e ba gbagbe te ba ranti. Ni ojo Wednesday to koja lon ni mo ti soro your last. Eni kan ni kin le son pe ma ran yin leti. Bo kin to ran yin leti e ja se bayi. Se ri gbogbo orisirisi eroja ni awon omo Olorun ma fi jagun. Orisirisi eroja ni nbe lowo awon woli re. Mo si ti senti woli je mo ti kowe le lori. Awon eyan ti niwe yen. Now e wa gbo nkan. Ikan ninu eroja ti opolopo wa ki ko bi ara si to si po bi an to po janti rere to yamura iru e ni iyo gbogbo eyin omo Olorun pata le pade mi lori Facebook lori YouTube a mama fe soro ati ola weze a wa gbe iyoyan wa si inu church ma wa so be se lo titi wojo Sunday because Sunday yo je holy communion service o su tin lo so pin niyan a mo dogbon gbaradi to ba di on the one a se nkan kan enikan ni October 1st ojo mi nira eje nde mo o wa le mo je lu Ibadan ni agbara eni to ni aye atorun ni bo le tin gbo mi eyan ayan fe ni bo le tin gbo mi eyan omo Olorun ka kakiri agbalaye eje nla gbogbo enu le kin so bayi wi pe ikan ninu eroja ti ki lana tested and trusted oni yo mo si so risirisi awon bi ti olugba lati soro nipa iyo mombo eje n kokko fi oro mama iwole se ri orisirisi ogun lo wa esu te nwo yen o ni strategy bu lowo o opolopo strategy te su ma lo o n leyin omo Olorun ki ko bi ara si se ti ara aye gen si generation aye awon omo sin abenu atelu gbogbo nkan ah opo won mo je pese iya o enikan ni kinidi tori pe oye ku die ka to fun won ma sare mu kesi obirin ma mu testimony re ke wo bi togun odun meji la gba wole lowo nkan ti o to nkan se won so nkan fun ogun to ba ri to ri rabata in ti o to nkan na la fi ti jade gbogbo eyan omo Olorun odekunle epaphras de ti pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle epaphras la la yin gbegbe ye kan pon mo e saba mi wa iyo la ro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa bo 6:30 gbogbo eyin te ba ni lo bu mo ti fun awon kan to ba tun do lati ba tun opportunity e ti mo gbadura se n to fi lawon kan lowo now e je won to birin so mo nbo
1: e ka ran baba mi oruko mi ni Idowo Olabisin lati Eko e mu ruko lowo Olorun ojiji pe o je ki e ko kan mi na o se le kini 2013 mo se introduction nigba ti mo se introduction tan ni 2013 after introduction mo kan sun tan ni mo lala pe bata ti mo wo fun introduction ko fo lo gba ti de ma ji ese kese na mi re bata yen mo nbi ti mo ko sin
0: ori wo le fe ko silu gbedun yi nigba ti ogun buruku bere latoju ala on lo fi je pe nigba mi to ba gbo ta ni emuyo eja lomi ara won nkan yi o wa biblical gbogbo ogun lo ni orisirisi strategy ti e ti won le lo lati fi combat e e wo ru ya inisin 2030 engineer kilo wa seles
1: so fa muta gbadura so leyin gba yen gba to 2014 march 1 mo se wedding lati gba yen won wa omo ti mi re
0: e wo nkan won bere si wa omo titi lati 2013 won ro omo o enikan ni won ji bata loju orun won wa ti loju aye ko so mo loju aye ninu igbeyawo just life opo ntin si oyi mo je ntawo afigba to ba tun ba ya anointing esu alare kereke ni pastor esu ra kayin kale daddy esu gbiraga aya kale bawo ni eyin te n gba ise lai moye igba bo ni gbogbo e se wa poluku musu eyi ise e ri gba mo eyi owo ko wole mo gbogbo e wa poluku musu wa da bi ese telo e fura e buyo die nu leyin nisin e pade mi lori YouTube Facebook and TikTok odekunle epaphras mi e bayi de Olorun kankan chat o e kan lo wa odekunle epaphras odekunle epaphras orisirisi odekunle epaphras lo wa nbe o ti ri eti o ni follower to po ju daada mo be ni keni church iyen lo be se ri ni ola iyo tin ba gbadura si nisin e gbe dani wa si church lola e jo bi yo sari pari tin so kin le so die lori iyo
1: so gba to 2024 e wa si first queen be mo ni eko wa wa si first queen ni mo fi da ko mo ijo olorun ojiji so ni 2025 e so pe awon to mo ijo olorun pe ki won wa yen ni February 11 2025 mo wa bo mo to pe olorun ojiji be mi wo o fun na fun mi o fi mi mo je olorun fun mi ni omo kon lantilanti mo dupo lowo olorun ojiji e si baba mi ifamiro yen yin o ni gbe o olorun a tun mo wa pelu yin e ni fi e offer ise won se ko ni ba won mo yin thank you sir e ba mi ki mama o da bo ma o da bo sir
0: se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo si waju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ egbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olo fun eni to ba gbagbo eni kan ni kini di ta fini tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense eni kan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade o ye si yo yen le e je ki n sare lo e si yo yen le mami e je n sare lo sinu iwe letifiku leticus chapter 2 e je ki n ka verse 13 iwe letifiku letifiku leticus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki yo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo majemu ni o iwubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo maji oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu verse kan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to ni gbogbo bi ti e ba tin bo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 won ni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omokunrin ilu na si wi fun elisha pe kiyesi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa seri ilu ti won pe ni jeri omo ti sonjo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi seri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon kan buku to sele ninu yi ni pe seri omi ti nbe nbi omi be ti buru se wa gbogbo le o ti sade bi wi pe ko si eso mo mama e gbe ese meta si waju e roju dide a mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re a olorun iwo lo pa lase pe ni osu september osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki n si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti n du yi won to de gbogbo eni to ba mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon omo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan ti tun wole in fact awon kan be ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di pari osu okan ipo bere si owo owo kini owo to fi ra ni ta lo so mo po le ko estate ma je mu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so ipe ogbodo fi iyo dun ogbodo luyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lonu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awoko to kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa o ni e lo buyo sinu e wa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi tin be nu le yin ten lo ma ni ke da iyo si nigba ti ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni kin kasi eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je ki n so fun yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ku amenasha aladas mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla ode in fa emi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun atun ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re ibi ti iyo laso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mo mo follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle Epaphras baba mi o e ma ba enikeni church lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo oh oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo ni to ngbo mi a si awotan igbeyawo awon omo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ibi olohun gege bi woli olohun woli odekunle Epaphras lo nsoro yi ti ijo Comfort Life Mission International a si awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we otaja a si esa oluwa ni iko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi mani ke lo da iyo sibe wa wo ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo nto se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun e wo ti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we Ezekiel chapter 16 ibi ta de niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe Ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omo di ti nkan fi le omo di ti oje oloko omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki fi bo si kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n te le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli isike 16 ewo ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o ako da oni iwo ni ijo ti a bi o oni won eti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni ako we o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara I fi yo pa o lara lara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti wo gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa nbi omi yen ni wi pe ko si eje yo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eyan ba bo si to ba ni ego lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di ah febo vi yo si oju ego yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade ego yen oju kokoro yen agbe kilo fa o wonu o Dead Sea awon mi yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti Dead Sea o alumoni eyo kan ti won ni ni ile Jordan stroke Israel ti si npa opolopo biti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi ogo se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti bi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara yi enikan ni fi yo para ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo e ja lo sinu we Matthew chapter 5 ewu ba mi nigba ti mo ri Jesus olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesus re lo n soro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu new testament oni eyin ni iyo aye ase wo ni iyo ase won kan bi yi sa pere lasan ni e kigbe emi ni yo aye emi ni yo idile baba mi emi ni yo kini yo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni yo ki lo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko mo ri dunun ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli re yin ni yo eyin ni yo aye sugbon bi yo ba ti di oni ti yo ba dobu ha ibi ti wa la wa re oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole bi atelese omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ah e kigbe baba mo gba ki oto so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo wo e mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won o fi yo pa o lara nigba ti a bi o Olorun emi awon woli ni ikan mi fi isiju abami han won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko mo ti gbo ijele to nbe ninu iyo oni mo si de re bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa Jesu Christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbekale bibeli debi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju Olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o de jare gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada lako bere si de ba won ategun titun ategun igbedide jo bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada la yo de bo eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa e mekwo no ya dali abadasha ni bo le tin gbon mi engineer e pe eni to kan iwole ko na sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro kin to tun fohun gbogbo eyan mo olodun te ngbo mi gbogbo eyan ni e gbe yoyin e ja gbe pade mi e gbe pade mi lori YouTube TikTok ati Facebook laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle epafras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle epafra wa lori Facebook wa lori YouTube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 to ba wa di ola ololo lai pepe yo pon mo nwe ma tori pe a se awon kankan ma so orisirisi awon ogun ta fi yo itaku boya tin ba dori Facebook ma bere si so ma wa so awon kan ta fi se odekunle epafras eni kan ni bo mu church yin gan wa nwe ma mo fe wa nbe lola lati wo rode wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ye ni agbara eni to ni aye atorun ago mejo abonisi o waye elekeje o bere ni ago merin is a powerful meeting and I'm gbara adi fun only communion Sunday eje vele ida to mi kin to ma lo
2: hello baba mi e ka ro oruko mi ni oyiride adeleke oje omo ijo ori afefe ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto ye aye niyan pada eta gbadun ninu eto yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma te yin siwaju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe awon mi meji won keko jade ambejeji si rise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko eta nri lati odo yin olorun yo ma te si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun olorun yo wa pelu yin o
0: nice inu mi dun si testimony baba yen lati ilu Canada gbogbo eyan omo olorun e gbe owo mejeji si aya gege bi woli olorun angeli to lohun o pin owo oja angeli to lohun o pin owo odun angeli to lohun o mama da olokowo ko dari afẹ fi owo si o baba mama tin gbo mi lasiko ni yo yi aye re yo layo in the name of Jesus Christ ko to dale eri ti e na jade in Jesus name gbogbo eyan omo olorun ateyin te follow program gbogbo eyin te need amewa to rowo lana to jeje gbogbo eyin te gbo olorun bo po rowo loni oye mu ore ati idamewa yin jade mu idamewa re jade sa mu ore re jade olorun ba ngo to ri nkan mi ti o tun sele account number church re kin to pe account emi oluwa ni gbadura gbogbo eyin te fe da ore mo fi majemu ipe so tele olorun to ni gbogbo fere si orun gbogbo eni to ba si ami si fere si orun fun won orun owo re ko si ki won na da layo ko pe mi fun testimony oya account number church ni gbogbo omo olorun fi gbagbo rubo bibeli nipa igbagbo ni ebeli ru ebo to san ju ti keni lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ogbe jade iyen be bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International no gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle e je nso tele aye kan to n ba lo yi gbogbo eyin ti won bi ni oni oni 22 10 mark wedding anniversary tabi birthday yin e lo rowo mu laye oye egba egba ye to dun egba ye to po egba ye to pe in the name of Jesus Christ you are blessed any kind of special testimony temi na 080 88 71 65 66 send the message. You are blessed. It is well with you.
3: Guess what? We are still the most listened to radio station.
4: Yes, that's right.
3: We are still the best.
4: Don't let you know.
3: We are Splash 105.5.
0: You already know. No.
5: I'm on it.
6: Country people, the Ember Motor them don't finally land over. Hey, time for your hustle to finally pay. Cashier, the ultimate money spinning machine. They take you to the next level for this Ember Monte with the Ember winning galore. First of all, make a letter and know about the Independence Day Kasadi. 66 people, now you go chop a better money inside 1 week. Double winning cash pot safe day as a cashier. Go they make a new millionaire every Friday. Yes, you were the listening here. You fit be the next millionaire on top of cashier. September 30, now the special Independence cash pot. Now you go shell on that day. And you go loud the pass a bazooka. Make on a play cash here today. For Splash FM, you feel post enter start 347 star 1004 star 1-. If now like a new FM, they hungry you. Oh yeah now start 347 star 1004 star 2-. You feel enter our website www.cashier.ng. Remember say cashier. Now for only those people who don't enter 18 years old. And now your state getting bored. 9 license and Jody cash yeah. Nuti cash
3: Guess what? We are still the most listened to radio station.
4: Yes, that's right.
3: We are still the best.
4: Don't let you know.
3: We are Splash 105.5.
0: You already know.